Mahungu ya misho imsor provincial di Maputo muhlayi David Ntimana ku tlhele ku ve kona a kurhula a xifundzeni xa Marupa xifundzankulu Nyasa ndzhaku ka ku va ku ve ni masiku mambirhi ya mpfilumpfilu ya ku vangiwa hi vatirhista a Reserve Special to Nyasa lani ku dlaweke a munhu wun'we. Mugqivela lweyi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Nyasa Silva Limon a yendzelile Mananjira a ku va a ya vona hi le kusuhi leswi swi humeleleke ni ku va a seketela a maxaka ya lweyi a dlaweke ka vudumeli lebyi. Nkarhi na kona Livon a kombelile ka xitshungu a ku va xi ya mahlweni hi ku va xi va tihlo ra ku vonelela muganga lowuyana xi va xi tirhisana ni maphoyisa ka xin'wana na xin'wana xi nga tshukaka xi voneka na xi nga ri swinene. Sekretari di Stado a xifundzankulu Nyasa a tivisini leswaku mintamu ya ta wusirheleli yi ya mahlweni hi ku va hi endla ntirho wa yona. Nhlangano wa bixopi va nkereka ya katolika hi ximu xa tiko wu nyika nhlana xiyenge xa ta vululama ku va xi ya mahlweni hi ku endla a xisencha xa ku basisa a mhaka ya ku dlawa ka Don Osorio Sitora, bixopi wa Kilimani, lani se ku hundzaka tin'hweti tinharhu na dlawile. Tsalwa hi ri amukeleke emutini wa hina waxi ra kusukela ka nhlangano lowu ri rungula ku va ku tsumbuluwa ka ntiyiso ku ta na byalisa ku tlhelelana ka va ka xin'wana ni ku rhulisa timbilu ta vakhongeli hambi hi xitshungu ti tshovekeke ekola ka vubihi lebyi. Tsalwa ri rungula ku va ku fambeni ka nhlengeletano ya le handle ka nkama ya nhlangano lowu wa vabixopi yi endliweke hi masiku ya 2-3 ka ndzhata tsutsumaka ku hlawuliwile vabixopi vambirhi va nga ta pfuniselaka a mintirho Don Estevan Fernando lwi a landzaka vurhangeli bya Kokolo a Kilimani. Valweli va nkhululeko wa tiko va tlakuxa a mintirho yi endliwaka hi Radio Mosambiki ku hlayiseni ni ku nyika risima mihandzu ya nkhululeko wa tiko ra hina Mosambiki. Avelino Barush na Josepha Mandala loko va ta va va endzelile a ntsindza wa Radio Mosambiki doropeni ra ka Maputo sonto leyi va ve ni ku hlamala lokukulu hi maendlelo ya Radio Mosambiki ku hlayiseni ka matimu ya tiko. Riendzo ra valweli va nkhululeko va tiko mutini wa hina wa ta waxi ri katsiwa ka mintirho ya ku tlangela a siku ra ku hlula ri kulungeliwaka musumbuluko lweyi 7 December. A nga siku leri ku funguweke a xipfumelelana xa Lusaka lani maputukezi ma pfumeleke ku va ma nyikela a tiko ka vana va rona. 17ª edição do Festival dos Jogos Desportivos Escolares anga mitlango ya ku tisa miri leyi katsaka vatsongwana va swikolo swa ka madambana hi xiyimo xa tiko hi lembe ra 2028 yi ta endleliwa a xifundzankulu Zambezia. Mahungu lawa ma paluxiwile sonto leyi xifundzankulu Nyambani lomu mitlangu leyi ya ku tiyisa miri a yi landzeliwa kona nan'waka hi holobye nkati wa ndzawulo ya ta dyondzo Samaria Tovela. Hubyana yi hanyelaka ku tlakuxa ta vukosi ni ku rhumela a bindzu ra tiko ka matiko man'wana ya misava a nga Agencia para Promoção de Investimentos e Exportações yi endla nkatsakanyounene wa mafambelo ya Fasin 2026 ku lola hi 61ª edição lani Clary Zimba munyikeli wa mahungu ya Fasin 2026 a runguleke ku va ku ve ni ku fungiwa ka kusuhi ni 2,200 ya swipfumelelwana exikarhi ka tinkomponi ta tiko ni ta matiko man'wana ya misava. Clary Zimba a vulile marito lawa sonto leyi ku fambeni ka mintirho ya ku kombisa ku gama ka swikombiso leswi swa mabindzu a nga Fasin 2026 mintirho yi landzuliweke a Rikatla xifundzeni xa Marakwene xifundzankulu Maputo. Ta Maxela Jambu vaxivi ta Maxela Jambu va rungula ku va doropa ra ka Maputo hi rona ri nga ta titimelaka ku tlulankwama madoropa ya tiko xipimi xa 19°C ku ta landzela doropa ra ka Ncenca ye 21 Ximoyo 23 Lixinga 24, Nyambana Vilankulu 27, Beira 28, Nampula, Pemba na Kilimani 29,
doropa ra Tete i rona ri nga ta tshukaka ri ku fumela ku tlula nkoma doropa ya tiko hi xipimo xa 30 graus centigrados. Mhuyiseto wa ku rhandzaka lawa ave mahungu ya mixo hi Missouri Provincial de Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto rixile.

Yisiku tra 7 ka ntshati wa 1974, Frelimo ni mfumo wa Maputukezi va funge ntwanano a Lusaka, ntsindza wa Zambia, lowu a veke ntwanano xikarhi ka xitshungu xa Mozambiki na Portugal. Ntwanano lowu a wu yamukela mfanelo ya ku va vana va Mozambiki va khululeka, nakone a wu komba tindlela a ti fanela ku landziwa a ku va ku tlheliseriwa vuhosi bya vana va tiko. Hi nkama wolowo, ntshako ka ku va ku fungiwe ntwanano, mukombisi wa mfumo wa Portugal a hlayi mazritu lawa. Hi vugamu ku thyasisiku lebyi a fa byi yimeriwile hi xitshungu xa Portugal na Mozambiki. Ka byone Portugal a yamukelaka hi ku hetiseka mahlweni ka xitshungu xa matiko ya misava mfanelo ya ku va xitshungu xa Mozambiki xi ntshunxeka. Mfanelo leyi yi ta tiyisiwa hi 25 ka Junyu wa 1975 tshaku ka mpfhuka wa ntlulelo lowu taka sungulaka sweswi. Ka wone ku taka landziwa ka tindlela ta ku nyikeriwa ka vuhosi a Frelimo tanihi lana swi tshimbiweke hakone hi matlhelo hamabidzi.

mahungu ya mixo hi Emissora Provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Namuntlha ku kulungeriwa ku hundza ka ntlhanu wa makume wa malembe na mambirhi ya ku sayiniwa ka xipfumelelwani xa ku hlula ndzeni ka vukolonyi la maputukezi ni makhandla ya Frelimo leswo hi 1974 adorobeni la Lusaka atikweni ra Zambia. Hikwalaho ka siku leri mukumiso mfumo wa xifundzankulu Maputsu Enrique Xibonges mixo lowu a rhangele entirho wa ku veka ehari ya swiluva axiluvelweni xa tinhenha ta tiko amugangeni wa Matola Setucentus lomu ku nga ta kumekaka a yi valwe va nyimpi ya khulula tiko emavokweni ya maputukezi. Ku fambeni ka ntirho lowu ka ta va ni swifihlulo swi humesiweke hi mfumo swi nga ndlela ya ku tlengela lava tinyikeleke ka nyimpi ya ku wisa nkhululeko etikweni. Ndzawulo yi hanyelaka evatirhi ni swibyana swa mfumo yi karhi yi tshimisa entirho wa ku hi xihatla ku yaveriwa evatirhi lavo swoswi va lombaka emintirho ya vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu swa tiko. Makungu lawa ma humelela hi ku yangula enawu wa ha ku paluxiwaka hi siku la 30 ka Junyu lowu u bohaka ku helisiwa emintirho ya vukombisi bya mfumo laha vatirhi lavo va faneleka eku yaveriwa hi ka swibyana swin'wana swi lombaka emintirho ya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Swoswi ku karhi ku landziwa entirho wa ku balisa hinkwavo lava va fanelaka eku yaveriwa kun'we ni swibyana leswo swi nga ha lumba evukombisi bya mfumo a ku va swi ve ni matirhelo lamantshwa. Mahungu lawa ma tirhisiwe emintirhweni ya hina hi munyiki wa woho ka ndzawulo leyi Biza Novela loyi a yi nga teke ku vula leswaku hikwalaho ka ku helisiwa ka mintirho leyi vukombisi bya mfumo eswifundzankulu swa tiko byi fanela a ku sala ntsena ni vaseketeli va vukombisi bya mfumo a swifundzankulu swa tiko. Ku tlula 70,000 wa vanhu hi lava va pfuxeleke emintirho ya Ferry International de Maputo FASIM leyi yi pfaleke tolo Sonto amugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni. Nhlayo leyi ya vanhu va pfuxeleke emintirho ya FASIM yi tlule hi mpimo ka leyi ya 50,000 yi nga kunghatiwile a ku pfuleni ka xiyenge lexi hi siku la 30 Agosto a hundzeke. Ku fambeni ka ntlhanu wa masiku lamambirhi ya FASIM ku kumeke 2,504 wa tinkomponi ta lomu tikweni ni handle ka lona laha 2,300 ti nga ta lomu tikweni kasi 1,000 ta matiko man'wana na tikumisa 2,504. Tani ku vula ka muvulavuleri wa xiyenge lexi xa FASIM Claire Zimba ku fambeni ka mintirho leyi swi kotekile ku kuma mihandzu yi nga ha vekisiwile laha ku sayiniweke 2,200 wa swipfumelelwani swa ntirhisano. Murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa a basopisa lava va dumelaka emintamu ya maphoyisa atikweni leriya leswaku va ta khatisiwa. Cyril Ramaphosa a vule marito lawa mugqivela lweyi ku fambeni ka ntirho wa ku chavelela echume la maphoyisa lamambirhi lawa ma dlaweke kusukela hweti ya Abril wa lembe la tolo ku fika nyenyankulu wa lembe hi nga ka lona. Maphoyisa lawa ma dlawile enkarhini ma nga ha hlongolisana ni mintlawa ya vugevengo. Cyril Ramaphosa a vule na kula leswaku ku dumela phoyisa swi fana ni ku dumela emfumo ku dumela tiko hambi ni ku dumela hinkwavo a vana va tiko ra Afrika-Dzonga. Lowa mayelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri tiva leswaku tolo ku game emitlangu ya Festival National la Majogo Sportivo Xikolari i Nyembani 2026 laha exifundzankulu Tete a nga xona xitekeke exihiwa xikulu xa mitlangu leyi. Ndzhaku ka Tete ni Centu Idzanovo wa tipontu ku landza xifundzankulu Manika ni Centu Sinku wa tipontu xifundzankulu Maputsu ka ndhawu ya vunharhu ni Centu Yun wa tipontu Zambezi ya ka ndhawu ya munhu ni Sen wa tipontu ku vona na Mpula a kumekaka ka ndhawu ya vuntlhanu. Mayelana ni mitlangu leyi holobye nkazi wa ta dyondzo Samaria Thovela hi loyi a kumiseke a ku tlangela kakwe ka hinkwavo vatsongwana va ku tlula 5,000 va kumekeke exifundzankulu Nyembani hikwalaho ka ku tinyiketela ka vona a ku landzeni ka swiyenge swo hambanahambana swa festival leri. Enkarhini wa kona ku tivisiwe leswaku hi lembe la 2028 a xifundzankulu Zambezia hi xona xi nga ta yamukelaka emitlangu leyi ya Majogo Sportivos Escolares. Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wana ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixonene.

9:06 hi khensile mahungu lawa mi hi fikiseleke wona. Fernando Sedumu. 7 September 2026, emisori provincial di Maputo a Radio Msambiki ana n'wina ka xiyenge xin'wana xa vuhaxi, xiyenge xa vumbirhi ka siku ra namuntlha muvulu wa 7 December. Hi kona haleni ku va hi heleketa siku leri ri divanisiwaka vunanga bya ku hambanahambana ni mahungu lama sukelaka matlhelo yo hambanahambana ya ku vulavula hi 7 December. Xisweswo hi ta divana ni michina ya ntaya nasionali ku famba ka vuhaxi bya siku ra namuntlha ni mahungu ya kusukela ka tindhawu to hambanahambana ta vatirhikulori lava na vona va nga ta tipatsaka ntena ku ya fika halahaya. Hi mina vela vuyingiseti lebyinene.

0: bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a kaltekexi kari ka kampu a kalta mbelo wa ku sungula a kalta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nkambele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titshechi Infonele 82 31 05 751 kumbe

0: li ijela yini siku leli shanga vana va Msambiki
1: Manuel Ernest zi ijela leswaku hi kumi akuhlula kumbe kumi ankululeko hi ku sukela ka siku leli loko na nga vanga kona na nga pfumalanga akuhlula tikweni bya Msambiki
0: loko hi swi dyondza ka matimu hi swi dyondza loko va hi byela ka mabuku u titwa njhani loko u twa a matimu ya ku fana ni lawa
1: ndzi twa a ku tsaka ku nyoxa ku ndzi n'wana wa Msambiki ku lava khale va nga va hi kumile a ku hlula hi siku leri loko na swi nga va nga koni ku va kumi ku hlula lava va nga lwa ku tlula a days wa malembe lava nga lwa wona na hi nga kumanga ku hlula television namuntlha na ya hali hina ya hlanisiwa hi vakulumi
0: hi swona hikuva namuntlha ku kulungeliwa ka siku leli swi nyingi swi nga ta landziwa hi tlhelo la miganga hi tlhelo la lomu ka ko tindhawu ta ku hambanahambana i swi ni n'wina mi swi lulamiseke hi xiyimo xa muganga ku va mi kulungela siku leri xiyimo xa muganga kumbe hi xiyimo xa ndyangu
1: a ku na lexi xi nga hambiwa u va kaya so ku lungela siku a ku hambanga nchumu ni hi mugangeni a va hi byelanga nchumu ni endlaka hi ku tshamela so hi ku lungela siku
0: ku kulungeliwa yini hi ntshimantshima siku leli i siku la Victoria hi kola ka yini i siku la nkhululeko hi kola ka yini
1: i siku leri ndzi ku nga bekiwa a ugamu kumbe a mfumo wa Msambiki ni siku bya Portuguese va nga sinara a xipfumelana xa ku fisa a ku lwa ka xiyimo xa days wa malembe lawa a ku lwiwa wona khale ntawu xo lexi kumi ku hlula ku tsendzhaku ka siku lebyi hi vini ku bekisa a mafumelo lama nga va kona ya xiyimo xa lembe ku ta kumeka a independence ya Msambiki 1025
0: swi nge siku leli hi lona li nga lulamisela a nkhululeko wa tiko
1: ivi masungumi ya kona ya ku va sina ku bekisela a nkhululeko wa tiko bya Msambiki
0: a nkongometo wa siku leli hi ntshimatshima a li wolowo
1: a yi li wolowo hikuva a mfumo wa Portuguese wu swi vuli xa ku swa fanele ku Msambiki a kuma a nkhululeko tankusa ka lani a mfumo wa Msambiki na wona ni wa Portuguese va lulamisela ku hi 1025 ku kumeka a nkhululeko
0: hi swona hi mavonelo ya wena masiku ya ku fana ni lawa ma nyikiwa lisima lomu tikweni
1: namuntlha ni nga ku ka man'wana puti nga swi nyiki lisima kumbe madyondzela kumbe ngihini lava vakulu kumbe va pa va vhuvha ka kwizi va papa va ku kula ka vona nga va nga hanikiki a lisima maswimi ni tshakwa ni teswaku hambileswi ni nga kulanyana hala a va papa va ku a nga siku le jaji ni ka lisima ku dlayiwa tihomu timbuti swin'wanyana mabyala ya xintu a ku va tlangela siku maswi namuntlha ya ha swi hlayeli nchumu wo va siku byongo khale u ta xaka byi ya pela
0: ku chota yini
1: i wun'wana tiko ni ntwanano bya kona a bya ha hlayeliwi nchumu o va siku byongo khaleta so
0: a hi ku kala hi nga nyikilisima a matimu ya hina
1: hi xoleswo leswa nge no wa xingwani wa patriotism o xa ku hi swi nyika lesima bya ku xa ntikelo a hi swi hlayeli nchumu o va siku dzongoxa ya pela ku fana ni siku byin'wanyana
0: ha vona masiku i man'wanyana ya ku fana ni ku kulungeliwa ka siku la vamamani va lulamisela a tindlela hinkwato ta ku va va kulungela siku la vona hi tindlela tinene se hina ku chota yini loko hi ku hina ni bala hina ni vo vamamani ku va hi patsana hi kulungela siku la ku fana ni leli hi swiku
1: a nga man'wana u fane nga tiswa ku swi hlaya yini a significa bya kona ku sakuza kumeka wo masted ya abril kumeka mavhintsingu dijuni mavhintsingu disembro ni matrixi disembro ni matrixi difevereri ke de hikwalaho ka siku bya ku fana ni leti majindi ku nga byi hlayeli nchumu a ni swi tivi swa ku kumbe i mfumo o hiyini ya kala nga swi tekelekilisima or ke a ta dabrile ku hlaya kwa ku ya wa vona vamamana va nyika pakapulana mitsuzu va kami kanju umtima buluku yom makapena kwa ambi unde mai watizi wa umashi mshini mbova bama buzina wencha ni mai sete ya sete tembro ani sami shuwa na kuvani kutanga luku ya uba to tu hosti ya kama prasa deroj unikuwa ni mashi utalaka hini kumushi sungu wa shisha ilui anchumu
0: shinge kuchota akuva hitiva a hitiva a alisima la masiku lawa
1: a xikona xa chota xa pumaleka kunena xikona
0: inshini hina swanga xitshungu hina vana vatiku hinga xienja ka kuva swicinja
1: o munwana munwana akaya adondzisa vana lavangani vana lavanga vakulu vavhanu vadondzisa avatukulu ni vana xoko alisikuledzi zifanele ku hlayeliwa anchumu va le ku tibekela xihluwa tihosi kumbe va komba tetela va nga lwa khale ku hi kuma sikuledzi
0: hi tlhelo la mfumo wona wu nga yinjhani
1: swo xa teji a xi tshamisekile mchumu pur ku ni mamunicipi ku mapuxa administrativo talvez ku bekeliwa xa ku a vapresidente wa municipi maxexi do posto vaxexa de quarteirão va xihangalasa mindyangini ni ku kaha sin'wina kumbe tioti ta agost hi xi hlayela nchumu kumbe hlangana hi miganga ku fana leswi ku sungutisini ku hi ncini nga hambeka ku hambaka nchumu a ku na leswi tihosi ta muganga kusa leswi xi sala mugangeni a ku hi teka ya xiyisa a henhlahenhla ka mfumo
0: loko swo tshuka swi endleka hi ndlela leyo swi nga lulama wa tshembisa
1: swi nga humelela buruku vanhu loko va swi twa va swi hanya vana lavatsongo vantlha ni vakulu va vhanu ku tala ka vona va swi hanya leswi hi nga swi kota ku swi hangalasa mbangu wa nyingi vanhu va nga swi hanya va swa ku siku leti byi ntikelo lowu hi hlaya leswi byi kongoma yini
0: swi nge a informação o a mahungu ma pfumaleka ka vanhu leswaku va swi tiva swa ku siku leli ku kulungeliwa yini kahle-kahle
1: va pfumaleka loko le namuntlha nga ni matelefoni a vana va ha tendeli televizao ka televizao munhu yela novhela nga ha yeli ku tiva swa ku ku ni a rada na hakhanile a va ha xikutari wo va ku yelweni yelwa xikutara
0: loko ho vutisa swi nge loko ho tshuka hi huma hi vutisa swa ku hi vavitisa vangani hi ku kasi nyamuntlha hi feriyadi hikwalaho ka yini va nge hi hlamula
1: a munhu wa 30 pra hansi nge ku hlamula ku tala ka vona a ngo hlekelela a tsutsuma nge xi koti ku hlaya swa ku i siku dya yini na woko so lava vakulu lava nga vona independence va mawitenta stent maji va 90 yi tali pra 2000 haleni yelweni yelweyi wa ku tiva tala ka vona na tshemba a ku ni nchumu
0: akuna nchumu hi tlangelile se mi hi siyela yini swanga marito ya vugamu ka siku leri
1: loko hi fanele ku hi vanhu n'wana tiko hi bekisa ntwanano hi va hi dyondzisana hi xiyini mintini leswaku ti va ku hlayela a lisima maferiyado ya tiko bya ka kwini hi nga tivi ku tiva swa van'wanyana hambi hi tiva ku ti hlayisela swa ku sungula swa ka kwisu ku van'wana va nga koti ku ta hi tekela leswi nga swini
0: u phindaphinda hi ngopfu la ka ku pfumaleka ka ntwanano swi nge ntwanano wa chota lomu tikweni
1: o swoswi mun'wana mun'wana a tihlela xa ku yini wa partid xixi ntawuweni wa partid manyana sala hi ntshaku ntawu leswi hlaya xa ku ku na ntwanano ku kuyini lomu hinkwezi va musambikano xa ku sungula a mapartido ma fana ni maekipa ya bola kumbe a maigreja a hi swa ku pfala swi hambanisa maini swi nyeke hi hamba wun'we xa loko hi ku vona wa partid xixi loa ka wa partid ypson a swa ha fambi ku ri ku a ya ha bekisi ntwanano hi xiyini lani mun'wana ni mun'wana kokela kwake a ku a kuma ku humelela
0: hi tlangelile hi mi xivela mikhuvo ya hombe ni ku va hinkwaswo swi tsakisa emugangeni kumbe ndyangwini
1: nimambu na n'wina swivitano mitirho minene
0: inkomo swinene
2: ave mabulo lawa ma fambisiweke hi Alberto Langa hikwalaho ka siku ra 7 de September siku ra namuntlha siku ra ku humelela siku ra swipfumelelwano swa Lusaka 10:40 minutos mina emissora provincial Maputo Radio Mozambique.

0: loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
1: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuhiseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
0: wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
0: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
0: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Miro
4: ya
3: jerasa bexa xifo xidilobora
4: ja
3: então
4: já chopei para todos aqui no grupo
3: já e os vídeos
4: também
3: todos
4: todinhos
3: eu estou tentando baixar aqui como é que conseguiste tio
4: Na minha rede é assim, papá. 5G.
3: Não pagas mais por isso.
4: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
5: Vai inserir o Ranzeka. E vem a Nguina, Kaxiengue, Xambiri, Xamintiri, a emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, na Muntla 7, Kanzati, lembra 2026. Lava va baseke ntinhloko wa vukhale va vulile va ku swo kala swi nga heli swa hlola ya hina ndzimana yi gemeta kokwala kha ni mambu ku va milongoloke na hina wa misalisa Roberto Mulovu.
6: Rádio Moçambique, Maputo.
5: Doze horas na 30 minutos em cama o Jornal da Tarde, interessante em China, Antena Nacional.

Itlela ingena ka xikhomo ya xa wena mkhosi wa kurandzeka. Akuva hi kombisa nongonoko un'wana wa nsati. Lovulavulaka hi ta mahanyela manene ya wa nsati. Ni ku tihita kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku rin'wana ni lin'wana. Kusukela andyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wana a kumekaka ka tona. Loko u tsundzuka, ku fambeni ka nongonoko u hundzeke. Hi bulile hi mintirho yi landziwaka hi Slavia Sambu, ntombi yi landzaka ta ku rhunga timpahla amugangeni wa ka Mulotane, xifundza xa Bowani, xifundzankulu Maputo. Ka mabulo hi veke nawu na Slavia Sambu, a vule leswaku ka mintirho yakwe a ni makungu ya ku dyondzisa vanhu van'wani, ngopfu vatsongwana, leswaku va kuma mukhandlu wa ku kombisa nyiko ya vona. Nyamuntlha swi nga ta hambana ni man'wana masiku hi ku tisela ndhokadokisano hi veke nayo ni vamamani va mamu a nga nhlangano wa wansati wa Musambiki ku hisekelaka ku seketela van'wana lava nga ta hi bulela hi ta ku tiva ku hlayisa switsongo ka leswi hi swi kumaka kumbe hi bindzulaka mindyangwini ya hina. Tanihi xihena ka nongonoko wa hina, hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga lava Kapadesh. Loko va ku mama u nga tshami hi mavoko kambe u fanele ku endla xo karhi akuva u kota ku tipfuna.

0: Mama, unga tshami hi mavoko. Yendla xokara ku va u kota ku tipfuna ni ku kulisa ndyangu wa wena. Ka nongonoko u hundzeke mukhosi wa ku rhandzeka, hi bulile hi mintirho yi landziwaka hi Slavia Sambu. Ntombi yi tshamaka mugangeni wa ka Mulotana, xifundza xa Bohwani, xifundzankulu Maputo, na yi landza ta ku rhunga timpahla. Nyamuntlha hi ku tisela ntirho lowu tameliweke hi nhlangano wun'we wa vamamani kumekaka mugangeni wa Patrice Lumumba. Lava endlaka hinkwaswo a kwa va kucetela ni ku dyondzisa vamamani van'wani leswaku va kota ku hlayisa switsongo ka mphamo wa vona na hi vulavulaka hi ikhonomi ya domestika. Ka mabulo hi veke nawu ni vamamani va mamu va vula leswaku a swi na byali ku hlayisa ni ku vekisa mphamo kumbe mabindzu ya hina hikuva wu tomela tika mahanyela makarhata. Hikolaho swi lava ku tiyisela ni ku tinyimisela emindyangwini ya hina. Hi ku sungula, vamamani va mamu va tiyise leswaku mindyangwini ya hina ku fanele ku ve ni mabulu a ku va hi kota ku vekisa hinkwaswo leswi vilelekaka ni ku va hi ri ni mahanyela manene. Vamamana Julieta Manueli, Luis Antonio Maendela, Arlinda George Nyaka na Katarina Pasqual va tiyisa leswaku hakunene mindyangwini ya hina mabulu ma fanele ku fuwa a ku va ma kota ku helisa ku hambana loku nga tshukaka ku voneka ka nuna ni nsati na hambi ni ka vatsongwana. Hi ku landza hi ta yingisa mabulu hi veke nawu ni vamamana lava va mamu. A hi va yingiseni.
1: Yena ka xihitelelo xa importance ya ikonomiya. Hey, ingi ha lahlekeliwa hi va mamana zwini. Hiku a ikonomiya vhela isukela ka hini va mamana. I vhela loko papayi laya chapo a hlayile switimhaka leti a nga ti humesa sobri ikonomiya ti o hi puyile ku a nga hi puyile o hi byela ntiyiso. Leswi endlaka ka namuntlha loko emindyangwini loko mama na muna a nga swi tivi ku popara a hi muti hi ku papa yi muna a ta pfuka ya ntizweni wena mama na muna u la kaya switsongo swa ka swi kuma hi final dimage a boya ku endlelela a loko u nga swi koti ku ikonomizari a ku nga ta endla ka nchumu javhela a dondzisa hini vamamana swa ku vamamano a hi tiveni ku ikonomizara a swakudya loko papa ya buya kumbe i mili u susa ka mili liya u xava leswi u xavaka swona la kaya mayelani ni mali liya a nga yi kuma papa yi liya a hi ku loko u kumi a seji mili ku na ya ya bazara ni a heta seji mili hinkwayo liya u gamu bota ta tshama la kaya u mi laviteta papa ya papa hi yo leyi a nga hola ya seji mili a nga ha na yimbenyana wena u ka sejimili liya u tizisa kutsongo u siya kutsongo para u xava pawa u xava khala u xava muzu hikuva a nga ha na yimbenyana u va ni yo liya ja a na mazitama ya ku tala ku ni byela n'wini va mamana swa ko a hi tekeleni u nga kuli swi munghana a holaka dejimili u ku na mini na leswi ni papa ya nga boya ni sejimili na xava leswi maliwa wa dejimili a nga xava a swi nga tihumu kani ma
0: ngo hi nga naveleni swa vangana
1: swa vangana hi nga naveleni swa vangana kwanti a piridada dzi fambelana nivi tendi ni landza nivi leti dzaka kwanga
0: mamana Arlinda mavonelo ya wena mama mamana Arlinda ala ni pfini nyika mamana Julieta leswaku na yena a vula xokari
2: kan mam na mina ndi ho khalelanyana ikola ka ekonomiya a wansati yena a swi tivaka ku ikonomizara andyangwini loko

0: Jangungana wansati. Yei, shakazata. Yoku papa ina mbo uma la kam nigeriano ni mili la. Papa yo a heta mili. Atlela boyanga na troko, atlela neswi nga anelanga leswi nga famba hasap. Masi loko ndyangwini uni wansati, wansati wa swi kota ku ikonomizara. Loko papa ya munyika leswi a munyikaka hi final dumexi. Wansati wa swi tiva aku leya swakudya leyi salaka ni ta tika xitiki. A ku va mundzuku loko ni hola yi ta hi pfuna la kaya la. Hi kota ku yaka, hi kota ku dyondzisa vana, hi kolaka mali liya. Na hina wansati hi la u hlaya swaku u nga naveli muholo wa vizinyo. Wena languta aka muholo lowu va ku nyikaka, u tlhela u tiva ku ikonomizara ka muholo wolowa. Loko u khanela hi ku ikonomizara hi dya ku hlaya swaku hi namuntlha ni ni muzi lowu ni nga wu sweka wa wunyingi lowu hi diki wu sala a hi wo brigade ku hi tlhela hi dawoni mundzuku maxini makoxeladori la mutini hi nga wu teka muzi luwani ni wu chela ka tijela ni wu beka koxeladori a mundlwana nambiloko va ni selile mali ya ku sweka podinare kopera ra muzi luwa ni buya hi ta dala kaya a mali liyani ni yi beka pra minchumu swimbenyani kumbe loko mundzuku papa a nga na mali ya mafixi ya ku nyika vana ni ta teka mali liyani ni nyika vana hi leswi swi hlayaka swaku a mindyangwini fanela ku hi ikonomizara kumbe ku ni mapawu lani ni vonaka swaku hi xave mapawu lawo ma salile a mundzuku ni nge hete hi tlhela na ha xava numeri liya hi ta yingisela ka ni mapawu lawa ma nga sala tolo hi kota ku dya hi dyondzisa vana swaku swakudya swa tolo swa dyiwa hi ku ka minkama ya namuntlha ku ni vana lavaku hi yona nkomu kumi dadionte. Yo non quero comida de ontem, porque comida de ontem fez o que. E falou que vai donde estava na sua cu, saco da sua tolo, sua diwa, saco da sua tolo, nem sua diwa. Vá cula na vai estiva saco, a la caia, sua diwa, saco da sua tolo, nem sua tolo. E cuva louco, vai donde está lés. Xingate vai casa, até lá na vona louco, vai culilo, munzu cu javo, na vona vata cula na vali vai economista. Vata tiva akuva va ikonomizara ni loko hi va nyika mali ya mafishe va tibyela swaku a mali leyi loko sala tiva ku beka pra mundzuku tlhela u hakela ha yona u dyondzisa n'wana na hina la mindyangwini hi hanya na hi ikonomizara kani mama
1: mama na Louise
2: kani mama vela hi ta kola ka mama mhaka ya ikonomiya ikonomiya ya dyuleka hi ku tenge tiva swaku loko lexile ka swimalani swo leswa switsongo leswi tenge swi tiva ku swi havanisa swa ku lani ku ni swaku hi xava yini hi xava yini hi siya mali ya ku tenge u yeketa vana xikolo yi dyondzisa vana a mali leyi tenge yi dyiva laha kaya yi sala
1: nakona hi vulavula lani hi kola ka loko hi vuyeliwa hi xo karhi hi loko hi ni muholo kambe ku ni timhaka ta ku hi nga na muholo hi wo tixavisela hi ni xibankani hi nga swi mahisa kwihi
3: a mhaka mini nga ka yi beka ka timhaka ta ikonomiya hi ni vamamana hi fanelile a ku va hi mi pfunisa na mbo va papayi ni switwa swa ku papayi entizweni maxi a mali leyi a holaka yona a yi hi tlhasisi a ku hi heta n'hweti na swi kota ku va ni dyanyana a xibankananyana ni pimelanyana mabulaxa swidosana a ku va ni ta kota ku va ni kwini ni pfunisela ka muholo wa papayi hikusa timhaka ta ti ikonomiya loko wena u nga wansati u nga swi koti swa ku a michumu yi cisa ku yini loko a papayi a holile a timhaka ti ta honeka teni ku swi tiva leswaku leswi papayi a nga hola mitenge ni fambana na ya xava mpunga pulo ku ni vamamana lava ku papa ya teki mali ya munyiketa maxaku aya ya xava swakudya hi nhlawo a nga swi koti siku ni siku i wunkilo a mundzuku i wunkilo a sukela ka wunkilo ya mpunga loko a dya ku sweka na maxi mali va munyikile a teka mali a hangalasela hi minchumu swo ka swi nga twisiseki xa hini vamamana hi fanele ku va hi nyimiseka hi va pfunisa papayi a ku va va humesa xa ku va xi kota ku hi dalani kaya ni vatsongwana kani mama
1: nakona mamana a ta ni mhaka yin'wani mamana a ri leyi ndalani a vula leswaku loko hi ni xibankani xa hina hi fanele ku va hi seketela kambe ku ni leswaku loko mina ni tirha kumbe loko ni tixavisela ni ku mina mali ya mina a yi tirheli ku va ni xava swakudya la nimutini a tshuka hi vato va mamani lomu maxapeni a tshuka hi vatwa lomu kami hi kumana va mamani u mutwa a hlaya leswi a maendlela lava ma nga va mali manene ndzeni ka ndyangu
0: mama i va twango pu swinene va mamana lo mutindleleni lo mashapeni va swizandza ku va va swihlaya va kumina mali ya mina loko ni tiza ni ta xava switensawu ni ta xava tipahla ta ku dula a ya mina ya ku xava mpunga jula ku ya mitsatsi ya va mamana swa ku a mali ya wena po di xava switensawu xava mpahla maji loko u muka muntini u ta tshama henhla ka xitensawu u ta tshama henhla ka mpahla yoleyo loko u mu pfunisana ku yaka andyangwini mali yaku ni ya nuna wakwu mu yi junta mu yi beka laha mu yaka hi ku kahlula nakona ku mu dyondzisa vana swixonga hikuva mu hanya mu junta amichumu swenu hikuva loko u yaka muti wansati loko u yaka muti ni wanuna yaka lowu tiva swa ku lowu i muti wakwu minkama yinyingi vavasati va endla leswi kuva alisiku dzimenyani ni ta famba ni wu siya muti lowu ni nga kaya ni nga xavi semende ya ku hlaya swa ku vasati ya ka muti na u tiva swa ku i muti wakwu a wu yakeli munhu mumbenyana a wu yakeli wanuna lowa u yakela wena ni vanaku na yena nuna wakwu hi fanele ku va hi tiva swa ku hi fanele ku va loko ni ni mali a hi mali yanga so i mali yanga ni nuna wanga ne nuna wanga loko a ni mali hi yaki na mini hi kota ku planifikara hikuva loko mu li kazali mi fanele ku va mu tiva mu ni mapulani mu ni maprojeto mu ni mameta leyi mi faneleka ku va mu ku a lembe lebyi a pulani zezu hi lebyi masi ku va pulani lebyi hi kota ku endleka andyangwini hi fanele ku va hi patsana xitsongo na xitsongo xi kumaka hi junta a ku va hi yaka a muti u tiya kani mama
1: mama Katarina
4: lexi fanekelaka vhela i dialogo loko muntini ku nga na dialogo a hi munti javela papa i munhu a faneke ku pfunisiwa hi mini nsati wakhe a vana i sekundari a nhloko wa mhaka hi mini ni lowa papayi loko vhela papayi lowu a buyani swa ku kaza ta ni nyiketa ni nga swi koti ku swi bekisa a swi nga ta ve hi hanyisana muti lowu wu hahlukile xijula ka kavela hi dialogo a mutini loko a dialogo dzi dzencaka ku dyenca ku a vanhu va hanya swa swinene a mutini javela na ni buya kola ka ikonomiya swa xonga vhela loko papa i munhu a buya vhela ni a ta ni nyika swimalana swoswi ni pfulanyana xibankana ku ni mu pfunisela hi ku ni encela swa ka kwezu mundzuku hiku a michumu leyi ni encaka a ni encele puramini ni heleketa hala ka likwanga ni enca pura la kaya kwanga le hiku na vona va le ka kwanga va tswale mini ni huma mutini pura na mi ni ta ti encela swa ka kwanga javela a mali leyi ni xavisaka ni nga ta ti byela swa ku na a ya ku xava swa ampunga la kaya na da maji va kona ni vavasati vo lava yi hlava swi hlayaka swa ku heya mali ya banka dzanga mina para ni xava mpahla ya ku dula ni xava maproxy lama switensangu swoleswo maja hi ku yaka ka muti leswo na ku yaka ka muti hi ku mu bikisana ni wana nsati mi tsimba a nyandza yin'we loko a vana i sekundari a xalisima a principali ni autori hi n'wini ni wana nsati ja na swa swinyingi vhela ku ni mi byela n'wini vamamana a xi ni mi byela ka vamamana i ku a hi tshameni swi tiva swa ku na a muntu yakiwa hi wansati ni wanuna loko ku nga na dialogo mutini a ku na paxi hi dyondzisa vana ku ya kerekeni hi xalisima switsongo vo to swi kuma kerekeni swi ta va hanyisa ka mpimisi ya vona kani mama
1: mama Louisa matinyana mambiri manharhu
2: kani mama vuya ka mhaka yoleyo mama ya ku ikonomizara hi fanele ku lwa ni naswona a leswi hi swi kumaka nyana hi kota ku yavanisa laha kaya hi hambanyana kumbe swi kanteriwa na nyana swi nga ki loko hi ni swi kanteriwa hi ni ndhawu ya ku twala loko ni nga na ndhawu hi dya nyana kumbe swi basiyana hi chela misava hambi masaka njhe hi wa chela misava u beka nyana kumbe swi nga ki switswatswana nyana swi nga ki swa sanada nyana kumbe swi khofani proto kwalaya wa khaya ma hayini u vona ku ve ni u khalisa siva
1: hi fanele ku bindzula switsongo hambilomu mintini ya hina a ku va hi kota ku yantswisa mahanyelo i ntsatsi yi siyiweke hi vamamana Julieta Manuel, Luis Antonio Mandela, Arlinda George Nyaka na Katarina Pasqual va nhlangano wa wansati wa Mozambique ku hisekelaka ku seketela vamamani van'wana ka swiyenge swo hambanahambana a mamu. Vaka hina, ku dyondza ni ku dyondzisa a swi gami. Minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondzisa kusukela andyangwini, ndleleni ni ka tindhawu tin'wana hi kumekaka ka tona. Mukhosi wa ku rhandzeka, hi ku swihi swinene ku gemeta nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi buleke hi mintirho yi tameliweke hi vamamani va hamamu a ku dyondziseni ka vamamana van'wani a ku va tiva ku hlayisa switsongo ka mabindzu ya vona a nga ekonomiya domestika. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu wu ku fikelile hi tindlela tinene, wu ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Ka nongonoko wo taka hi tshembisa ku hetelela mabulo ya hina ni vamamani va hamamu. A hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Albert Muceka na Xikito loko va ku mahanyelo lawo u nga na wona nkata makarhata. Misalisiwa hi Monica Novel a lulamiseka tlhela kombisa nongonoko lowu ka vukhandziyisi la Afonso Magwandeni. Ku jebengeta amanyelo lawo u nga na wona.

ivunanga bya ku hambanahambana lebyi hi nga kheri hi longoloka na wena ha byone na ya le ka nsimbi ya 16 euros wa chile ku hi hlometela kutani byi komba ku va hina 15 euros na 19 minutu za tikweni hinkwabyo bya Mozambique.

0: Maungu emajambo emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Varangeli va xifundza nkulu Maputo va xuva ku kulini kuna byala ka vutomi bya xitshungu xa muganga lowu swi nga ndlela ya ku veka exihluwa ka lava va lweleke etiko ku likuma enkhululeko tani ku rungula kana ku lori Stel Yumanyisa.
1: Murangeli wa xifundza nkulu Maputo a humelisa laveko ku va ku veni ku hlengela ka hinkwa xitshungu xa tiko ku landzeni ka mintirho leyi yi kongomaka ku hluvukisa tiko ra he ka ta xuma. Manuel Tuli loyi a vulavula musumbuluko lowu la doropeni ra ka Matsolo ndzhaku ku va a vekile swiluva ka ndhawu leyi yakheliweke ku nyika xihluwa khale ka vanhu va nyimpi a nga Monumento e Memoria aos Heróis Nacionais a wuli leswaku ku laveka ku va ku veni ku twa na xikarhi ka hem a ku va nhlengelo wa hina wu voneka, hikuva loko ku nga na ku twana ku hava leswi swi nga kulaka swi nga tlhavukanyaka kumbe swi nga tshukaka swi hluvuka. Ka marito ya Manuel Ntuli, hina vana va Msambiki a hi twaneni, hi twanela ku va hi kulisa tiko ra hina hikuva va handle a va nge ri kulisi.
0: Ndzawulo yi hanyela ka vatirhi ni swibyana swa mfumo yi karhi yi tshimamisa entirho wa ku hi xihatla ku yaveriwa evatirhi lava sweswi va lumbaka emintirho ya vukombisi bya mfumo hi ximo xa swifundzankulu swa tiko. Makungu lawa ma humelela hi ku yangula enawu wa ku paluxiwaka hi siku la 30 ka Junyu lowu u bohaka ku ku helisiwa emintirho ya vukombisi bya mfumo laha vatirhi lavo va faneleka ku yaveriwa hi swibyana swin'wana swi lumbaka emintirho ya mfumo hi ximo xa swifundzankulu swa tiko. Sweswi ku karhi ku landziwa entirho wa ku balisa hinkwavo lava fanelaka ku yaveriwa kun'we ni swibyana leswi swi nga ha lumba evukombisi bya mfumo a ku va swi ve ni matirhelo lamantshwa. Mahungu lawa ma tivisiwe emintirhweni ya hina hi munyiki wa woho ka ndzawulo leyi Biza Novela loyi a engeteke ku vula leswaku hikwalaho ka ku helisiwa ka mintirho leyi vukombisi bya mfumo eswifundzankulu swa tiko byi fanela eku sala ntsena ni vaseketeli va mukombisi wa mfumo eswifundzankulu swa tiko. Ku tlula 70,000 wa vanhu hi lava pfuxeleke emintirho ya Feira International de Maputo FACIM 2026 leyi yi pfaleke tolo sonto emugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakwini. Nhlayo leyi ya vanhu va pfuxeleke emintirho ya FACIM yi tlula hi mpimo ka leyi nga ha vekisiwile ya 5,000 laha ku vuliwa leswaku ku fambeni ka ntlhanu wa masiku na mambirhi ya FACIM ku kumeke emagidimambirhi ni ntlhanu wa madzana na munhu wa tinkupuni ta lomu tikweni ni ta handle ka lona laha ka tona 2,300 ti nga ta lomu tikweni kasi ta ntlhanu wa madzana na lin'we a ta matiko man'wana na tikumisa emakumambirhi ni ntlhanu wa matiko na mune tani ku vula ka muvulavuleli wa xiyenge lexi xa FACIM Claire Dzimba. Ku fambeni ka mintirho leyi swi kotekile a ku va ku kumiwa emihandzu yi nga ha vekisiwile laha ku sayiniweke egidi ni madzana mambirhi wa swipfumelelwani swa ntirhisano. Lava humelelaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri tiva leswaku a ntlawa wa Union Sportiva de Songo mukombisi wa Mozambique ka mphikizano wa Liga dos Campeões tolo u luzile emahlweni ka wa Petro de Luanda ha bola lin'we la ku pfumala ya ngulu tani ku rungula ka mutirhikulori Annabella Nkumba.
2: União Desportiva wa Songo mukombisi wa Moçambique ka Liga dos Campeões hi bola tola ya mukeli ntlawa Petro de Luanda Estado Nacional do Zimpeto a va luza hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa primera mão la primera eliminatória la mphikizano lowu. Hambileswi a luzeke União Desportiva wa Songo ka primera eliminatória leli a kaya hi mugqivela a ta kumeka a dropeni la Luanda ntsindza wa tiko la Angola a ku va ta tlhela bela ni ntlawa wolu wa Petro de Luanda ka ntlangu wa segunda mão la segunda eliminatória la Liga dos Campeões. Mun'wana mukombisi wa Mozambique ka mphikizano ya tasa kafa nga tasa Nelson Mandela Association Black Bulls hi mugqivela a tibeli ntlawa wa Atomic Ngome wa Comores hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa primera eliminatória.
0: Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wana ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Madlambu manene.

5 minutu ya ku hisela mikiseto ku rhandzeka kunene ka xiyenge xin'wana xa mintirho, xiyenge lexi xi kanguleke hi mahungu ya madyambu. Hi ku landza hi ta va hi pangalata na vunangana hi kongoma kusuhi swinene na Zasatorex, nkarhi lowu nga ta kumaka mahungu ya madyambu ku phinda kola misoro provincial ni mapoti hi Zasatidash, hi tlhelela ka vunanga bya kwamanambana na hi kongoma ka Zotorex nkarhi wa nhlawutelo wa marungula. Ndzhaku ka nhlawutelo hi ta va hi tlhelela ka vunanga bya Mosambiki na hi kongoma kusuhi swinene na Zanovioresh, a ta va nkarhi nga ta kumaka matimu ya siku. Zanovisinku hi ku kombisa tinaka ni mintengo hi Zanovidash e ya mahlweni ku va hi pangalata na vunanga na hi kongoma kusuhi swinene na Zanovioresi 30 minutu xi nkarhi wa Journal 90 hi ntirhisana Antena National hi nkarhi lowu nga ta gametaka wona xiyenge lexi xa mintirho. David Ntimana i n'winyarito lowu nga ta pangalataka ka madyambu ya namuntlha sete ka Ndzati a nga September 2000 evinsish, siku rikulu, siku ra ku hlula, siku ra ku funguwa ka xipfumelelwana xa Lusaka, xileswo hi ku navelela a nkuvunene, hi ku navelela siku ra hombe, hi ku navelela ku rhula kun'wana na kun'wana longa kona na u li karhi u pangalatana ni mintirho ya Radio Mosambiki. Na swi ri xitano hi ta khangula xiyenge lexi hikuva hi kuma vunanga bya Mapingi, n'wana wa tiko lwi mi rhambaka kusukela a xifundzankulu Manika, lweyi a hi belaka vunanga byi kombisaka mvumbano wa vana va tiko. Hi fanele ku ya mahlweni ku va hi va ni ku twanana, hi va hi longoloka swin'we. Swikarhato swi kona, swi ve kona, swa ha ta va kona, kambe ku twanana, ku hanya kurhula i swinene. Leswi swi hlengela ngopfu a ku va hi hluvukisa Mosambiki wa hina.

Mapela ya Jose Mafere Shiluwashanga Silenza kunakona mapela ya Jose Barata Loka Yimba Grito di Molweni Kusava kona vanvanya kankangala lava pinshani sati vambombela ka itindlela ta ku va vanga switivi swa ku leswi kuna ka mpfula fanele ku va vaya tumbela kuika kona hloko va itota kwi ikola ka kutika ka vutomi kumseketela munelo ya yeswinene mundzuku ka siku ta vanhu vutomi byinene na yena ku fana ni van'wana na 10:37 xirhamba Eugene Mkhavele.

0: bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsini ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuviseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Ma bella Yamaneca, shkumbe Manuel Tomé, ndapota, ivunangalibzi kunene bzi pangalata kana ikongoma ka 17 hora xinkaringa ta tlakaramba Fernando Sdohan mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputsu.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 17 horas em Moçambique.

0: Maungu emajambo emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Varangeli va xifundzankulu Maputo va xiva ku kuleni ku na byala ka vutomi bya xitshungu xa muganga lowu swi nga ndlela ya ku veka exihluwa ka lava va lweleke etiko ku likuma enkhululeko tanihi ku rungula kana ku lori Stelio Manyisa.
1: Murangeli wa xifundzankulu Maputo a humelelisa nlaveko ku va ku ve ni ku hlengela ka hinkwa xitshungu xa tiko ku landzeni ka mintirho leyi yi kongomaka ku hluvukisa tiko ra he ka ta xuma. Manuel Tuli loyi a vulavula musumbuluko lowu lani doropeni ra ka Matsolo ndzhaka ku va a vekile swiluva ka ndhawu leyi akeliweke ku nyika xihluwa khale ka vanhu va nyimpi a nga Monumento e Memoria aos Heróis Nacionais a wuli leswaku ku laveka ku va ku ve ni ku twa na xikarhi ka hem a ku va nhlengelo wa hina wu voneka hikuva loko ku nga na ku twana ku hava leswi swi nga kulaka swi nga tlhavukanyaka kumbe swi nga tshukaka swi hluvuka. Ka marito ya Manuel Ntuli, hina vana va Mozambique a hi twaneni, hi twanela ku va hi kulisa tiko ra hina hikuva va handle a va nge ri kulisi.
0: Ndzawulo yi hanyela ka vatirhi ni swibyana swa mfumo yi karhi yi tshimamisa entirho wa ku hi xihatla ku yaveriwa evatirhi lava sweswi va lumbaka emintirho ya vukombisi bya mfumo hi ximumu xa swifundzankulu swa tiko. Makungu lawa ma humelela hi ku yangula enawu wa ha ku paluxiwaka hi siku la 30 ka Junyu lowu u bohaka ku ku helisiwa emintirho ya vukombisi bya mfumo laha vatirhi lavo va faneleka ku yaveriwa hi swibyana swin'wana swi lumbaka emintirho ya mfumo hi ximumu xa swifundzankulu swa tiko. Sweswi ku karhi ku landziwa entirho wa ku balisa hinkwavo lava fanelaka eku yaveriwa kun'we ni swibyana leswi swi nga ha lumba evukombisi bya mfumo a ku va swi ve ni matirhelo lamantshwa. Mahungu lawa ma tivisiwe emintirhweni ya hina hi munyiki wa woho ka ndzawulo leyi Biza Novela loyi a engeteke ku vula leswaku hikwalaho ka ku helisiwa ka mintirho leyi vukombisi bya mfumo eswifundzankulu swa tiko byi fanela eku sala ntsena ni vaseketeli va mukombisi wa mfumo eswifundzankulu swa tiko. Ku tlula 70,000 wa vanhu hi lava pfuxeleke emintirho ya Feira Internacional de Maputo FASIM 2026 leyi yi pfaleke tolo sonto emugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakwini. Nhla leyi ya vanhu va pfuxeleke emintirho ya FASIM yi tlula hi mpimo ka leyi nga ha vekisiwile ya 5,000 laha ku vula leswaku ku fambeni ka ntlhanu wa masiku na mambirhi ya FASIM ku kumeke emagidimambirhi ni ntlhanu madzana na munhu wa tinkupuni ta lomu tikweni ni ta handle ka lona laha ka tona 2,300 ti nga ta lomu tikweni kasi ta ntlhanu madzana na lin'we a ta matiko man'wana na tikumisa emakumambirhi ni ntlhanu wa matiko na mune tani ku vula ka muvulavuleli wa xiyenge lexi xa FASIM Claire Dzimba ku fambeni ka mintirho leyi swi kotekile a ku va ku kumiwa emihandzu yi nga ha vekisiwile laha ku sayiniweke egidi ni madzana mambirhi wa swipfumelelwani swa ntirhisano. Lava humelelaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri tiva leswaku a ntlawa wa União Desportiva de Songo mukombisi wa Mozambique ka mphikizano wa Liga dos Campeões tolo u luzile emahlweni ka wa Petro de Luanda ha bola lin'we la ku pfumala ya ngulu tani ku rungula ka mutirhikulori Annabella Nkumba.
2: União Desportiva wa Songo mukombisi wa Mozambique ka Liga dos Campeões hi bola tola yamukele ntlawa wa Petro de Luanda Estado Nacional do Zimpeto a va luza hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa primeira mão la primeira eliminatória la mphikizano lowu. Hambileswi a luzeke União Desportiva wa Songo ka primeira eliminatória leli a kaya hi mugquvela a ta kumeka a dropeni la Luanda ntsindza wa tiko la Angola a ku va ta tlhela bela ni ntlawa wolu wa Petro de Luanda ka ntlangu wa segunda mão la segunda eliminatória la Liga dos Campeões. Mun'wana mukombisi wa Mozambique ka mphikizano ya tasa kafa nga tasa Nelson Mandela Association Black Bulls hi mugqivela a tibeli ntlawa wa Atomic Ngome wa Comori hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa primera eliminatória.
0: Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wana ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto. Madlambu manene.

17:44. Yo salava ku bana kalsu vangani lava nga kona. Loko u bika timhaka to karhi u navela ku va u pfuniwa, bele yaki lwerefeya. Yeka manjolo na Costa Neto.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas já em Moçambique, em Caruana, Chautelo, Amarungula, com a vela da 27 de Lebjinané.
2: Nhlautelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo
3: inkomu akulosa munghiseto rhandzekaka wa radio Mozambique hi misoro provincial de Maputo lipelile varhangeli va xifundzankulu Maputo va xuva ku hukuleni ku na byala ka vutomi bya xitshungu swi nga ndlela ya ku veka exihlulwa ka lava va lweleke tiko a ku va li kuma enkhululeko ndzalo ya hanyela ka vatirhi ni swibyana swa mfumo yi karhi yi tshimamisa entirho wa ku hi xihatla ku yaveliwa evatirhi lava sweswi va lumbaka emintirho ya vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu swa tiko ku tlula 70,000 wa vanhu hi lava pfuxeleke emintirho ya Fair International de Maputo Fasimi leyi yi pfaleke tolo sonto amugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni lawa masungulela ya nhlavutelo wa marungula wa namuntlha namuntlha hi musumbuluku siku la 7 ka hweti ya setembro ka lembe 2020 ka minkarhi yi landzelaka u ta va u pangalo wa me Fernando Sidungu ni lulamiseke enhlavutelo u nga na Afonso Magule ka vukhavuteli na ku xivelaka kunene evunghiseti lebyinene lowu i nkarhi wa ku va hi sungula ku bangula emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo kuva hi ku chumutela emahungu lawa ma kuliweke ma tlhela ma hleliwa hi vanakulori va xitichi lexi na hi rhanga lama vulaka leswaku varhangeli va xifundzankulu Maputo va xiva ku hukuleni ku na byala ka vutomi bya xitshungu xa muganga lowu swi nga ndlela ya ku veka exihluwa ka lava va loleke etiko a ku va li kuma enkhululeko tanihi ku rungula ka nakulori Stelio Manyisa
4: Murangeli wa xifundzankulu Maputo a humelisa nlaveko ku va ku ve ni ku hlengela ka hinkwaxo xitshungu xa tiko ku landzeni ka mintirho leyi yi kongomaka ku hluvukisa tiko ra hem ka ta xuma Manuel Tuli loyi a vulavula musumbuluku lowu landoropeni ra ka matsolo ndzhaka ku va a vekile swiluva ka ndhawu leyi yakeliweke ku nyika xihluwa khale ka vanhu va nyimpi a nga Monumento e Memoria aos Heróis Nacionais a vuli leswaku ku laveka ku va ku ve ni ku twana xikarhi ka hem a ku va nhlengelo wa hina wu voneka hikuva loko ku nga na ku twana ku hava leswi swi nga kulaka swi nga tlhavukanyaka kumbe swi nga tshukaka swi hluvuka ka marito ya Manuel Ntuli hina vana va Mozambique a hi twaneni hi twanela ku va hi kulisa tiko ra hina hikuva va handle a va nge ri kulisi
5: hi tlangela va nga va lwanyimpi va nga swi kota ku veni va defendera kumbe va lwisa ukolonye va za va hlula hi va tlangela ngopfu swinene hi ku va khesa sweswi hi la ku ya mahlweni hi tirha a ku veni hi yantwisa a wutomi lava hanyi tiko ngopfungopfu lexi lavekaka ku veni munhu laa nga kona a tirha ku veni a tivula yena ta ya mahlweni hluvuka swi lavaka i ku hi hluka hinkwenu hi lwisana ni timhaka ta ku veni hi ni mpimisi ya nyimpi nompoti hi pfumela ku veni a tikweni la hina ku va ni lava taka va ta hi nyika swibamu va ta hi nyika yini ku ve hi lwisana na ya lexi hina a leswi endla ku ve ni tiko la hina hi tlhela leya ndzhaku hi fanele ku hi lwa ni wuherike a ku ripisanu a ni kuma switwisana hina ku tirha va tirha kahle lava nga hambi ku ripisanu na hina xitshungu hi nga va korompiri hi fanele ku ve ni hi tirha ya mahlweni hi vona swa ku hi nga endla yini ku ve ni a ka mhaka leyi nga na yona ya ku cinca ka tinguva hi nga endla yini ku ve ni hi yantwisa mabindzulela ni matirhela ku ve ni a tiko la hina hluvuka kha ni mama
4: enhleni ka nlaveko ku va ku ve ni ku twana mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo Enrique Bonges na yena wu a swi pfumela ni ku va a vulavula hi swiyenge swi nga swingani leswi swi kombaka swa ku Mozambique wa ya kula kutsongotsongo kambe ku laveka vhela nhlengeliwa hinkwaro tiko leswaku hi ku hantlisa hi hantla hi kuma bindzu ra leswi hi nga na swoho ngopfungopfu ka tshomba ra migodi ni swin'wana leswi Mozambique a bindzulaka ku twana ku rhula ni xinakulobye e swilo swa risima ku vula Enrique Bonges.
6: Isso foi chamado histórico e nessa perspectiva para permitir que a nossa província um dia venha a dizer conseguimos a independência econômica. Para isso precisamos que toda a gente trabalhe em união. Só com a união que faz a força, a nossa província, quando está unida, somando com a união de outras províncias, é o todo o país que está unida.
4: Kolani mintirho ya radio yi twile marito ya Fenia Xikubati un'we ka khale ka vale va nyimpi ya nkhululeko wa tiko loyi a vulavulaka hi risima ra nhlengelo wa lavantshwa ku va va pfunetela varhangeli va tiko kumbe va swifundza nkulu akuva nhluvuko lowu hambi na independence economic lweyi avulavuliwaka hanhla kumiwa
7: ani navela swaku avana vezu va switwisisa swaku a yimpi leyi hina hi nga va nayo a hi lwanga na munhu kambe hi lwe ni mintizo lemikulunya a yi yenxe kusa a hlupha a vinyi va tiko lebyi kutani loko hi swi kotile a siku lebyi ra namuhla hi xilungu va le Victoria kambe hi hlaya leswaku i ku hlula a munhu lowu nga lwanga na yema zomu hlula hi mazrito hi khululeka mimoyeni yerhu hi khuluka emitini yerhu hi khululeka tikweni rerhu kutani ni kombela leswaku a vana verhu va bekisa tiko lebyi ha hombe leswaku a nala a nga byi kumi ku va byi teka leswi swi nge koni swi nge sika hambiwa a va ve ni mapimo swa ku swi hambiwa leswi vona va nga swi koti ku hamba a va vitani lava khale va kombela leswaku hi nga hambisa ku yini a ku va va dyondzisa leswaku va nga hambisa ku yini
8: madaxikubati lavantshwa namuntlha ka siku i njhe va nyika lisima la nkhululeko wa tiko la hina nako va swi vona swa ku tiko liya kwini ka mavonelo n'wina va koho lava va nyikaka lisima xana kumbe ku ni ku homboloka ka lavantshwa namuntlha ka siku
7: wa swi tiva swa ku loko ka tiko ka ku nga hombolokiwa ku nge tirhiwi ku dyeka kumeka lava hombolokaka ku va yi ta kuma ku tirha hi leswi vangelaka swa ku va kumeka lava hombolokaka ni lava nga hombolokeki vambeni lava vo ti hombolokisa va gama va swi vona swaku ni swi yencaka hi swona va buya va swi vona swaku a tiko leri byi kumiwe hi ntirho loko ni pfinge ntirho ina hi nga byi kumanga laha ku ngeke na ntirho a wu tuma byi kona laha ku tirhiwaka ku ni ntumi kusa ku ni wutumi kusa munhu ni munhu loko byi xile a va swa swaku ni ta yenca lexi swa ku a tiko ri nga byi kula
4: marito ya Phineas Xikubati khale ka mulwi wa nyimpi ya nkhululeko wa tiko loko a vulavula hi risima ra ku va vana va tiko va nyika a xihluwa khale ka vanhu va nyimpi ni ku va ku na byalisiwa mahanyela ku byaliwa ku rhola ni ku tenga migangeni enkongometweni ya ku va Musambiki a kula ka swiyenge swa ku hambanahambana sweswo Xikubati a swi vulavula ndzeni ka mintirho ya ku tlangela Dia 7 de Setembro, Dia da Vitoria, i siku leri ku sayiniweke xipfumelelwana xa ku ku ve ni ku rhula ka mfumo wa vukolonyi ni vurhangeli bya Musambiki. A ve hi 7 ka Setembro ku sayiniweke xipfumelelwana lexi a Lusaka.
3: Inkomu Stelio Manyisa. Ndzawulo ya hinyela ka vatirhi ni swibyana swa mfumo yi karhi yi tshimamisa entirho wa ku hi xihatla ku yaveriwa evatirhi lava sweswi va lumbaka emintirho hikuva ya vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu swa tiko. Makungu lawa ma humeleleko hi ku yangula nawu wa ku paluxiwaka hi siku la 30 ka Junyu lowu u bohaka ku helisiwa emintirho ya vukombisi bya mfumo laha vatirhi lavo va fanelaka aku yaveriwa hi swibyana swin'wana swi lombaka emintirho ya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Sweswi ku karhi ku landziwa entirho wa ku balisa hinkwavo lava va fanelaka eku yaveriwa ku ni swibyana swa kona leswi swi nga lumba evukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu swa tiko a ku va vatirhi lava va ve ni matirhelo lamantshwa. Mangu lawa ma tivisiwe emintirhweni ya hina hi munyikwa woho ka ndzawulo leyi Biza Novela loyi a engeteke ku vula leswaku hikolaka ku helisiwa ka mintirho leyi vukomisi bya mfumo a swifundzankulu swa tiko byi fanele ku sala ntsena ni vaseketeri va vukombisi bya mfumo ka hinkwaswo a swifundzankulu swa tiko.
9: Está sendo feito trabalho que o Ministério da Administração Estatal e Função Pública está a coordenar com as províncias para poder-se fazer a lista dos funcionários que faziam parte dos serviços provinciais, quais são os recursos patrimoniais e, com base naquilo que foi o comando da Lei 11 e da Lei 12, definir quais são os recursos que vão passar automaticamente para as direções provinciais, neste caso para o Conselho Executivo, porque nem todos eles serão integrados aos Conselhos Executivos Provinciais, tendo em conta a especificidade, porque há algumas matérias que serão exercidas pelo Secretário de Estado na província e irá contar com uma máquina mais reduzida e que vai carecer de recursos humanos e patrimoniais para dar cobro a estas responsabilidades.
3: Marito ya munyikwa mahungu ka ndzawulo leyi hanyelaka ta vatirhi ni swibyana swa mfumo Biza Novela loko a vulavula hi makungu ma nga kona mayelana ni ku va ku yaveriwa evatirhi va mfumo lava sweswi va lumbaka vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu Maputsu makungu ma humelelaka hikolaka ku helisiwa ka mintirho leyi yelanaka ni vukombisi bya mfumo lomu etikweni. ku tlula 70,000 wa vanhu hi lava va pfuxeleke emitirho ya Fere International de Maputo FASIM 2020 leyi yi pfaleke tolo sonto emugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni. Nhlayo leyi ya vanhu va pfuxeleke emitirho ya FASIM yi tlula mpimo ka leyi ya 55,000 yi nga kunguhatiwile a ku pfuleni ka xiyenge lexi hi siku la 31 Agosto wa hundzeke. Ku fambeni ka ntlhanu wa masiku lamambirhi ya FASIM ku kumeke emagidimambirhi ni ntlhanu wa madzana na mune wa tinguponi ta lomu tikweni ni ta handle ka lona, laha ka tona 2,300 ti nga ta lomu tikweni, kasi ti ntlhanu wa madzana na lin'we ta matiko man'wana na tikumise 20 wa matiko na ntlhanu na mune. Tani ku vula ka muvulavuleli wa xiyenge lexi xa FASIM Claire Dzimba, ku fambeni ka mintirho leyi swi kotekile a kuma emihandzu yi nga yimeriwile laha ku sayiniweke 1,200 wa swipfumelelwana swa ntirhisano.
10: Dentre estas bolsas de contacto realizadas, estamos com cerca de 645 manifestações de interesse para acordos. Tivemos 23 novos produtos apresentados ao mercado a partir da FASIM. Pela FASIM, nesta edição, nós fizemos o lançamento daquilo que é a nova identidade corporativa da Inditur, que é a Agência Nacional de Desenvolvimento de Investimentos Turísticos. Fizemos o lançamento das celebrações do Dia Mundial do Turismo, que este ano, pela primeira vez, vai ter uma celebração durante o mês de setembro. Não pode ser absoluto assumirmos que este é o número final, porque este é um dado facultativo que se pede aos expositores. Há muitos que não declaram, mas isto é um bom indicador de que a FASIM é uma plataforma para negócios. A FASIM é a plataforma que reúne e combina o potencial, mas também o investidor. A FASIM é o espaço de conexões.
3: Maritoya Munyukomahungu Kashi, Engai Shanyanwaka, Shafasim, Claire Dzimba. Loko a vulavula hi mihandzu yi kumiweke ku fambeni ka mintirho leyi emugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni. Ka la humelelana ka ni mitlangu ya ku tiyisa miri, tiva leswaku ntlawa wa União Desportiva de Songo, mukombisi wa Mozambique ka mphikizano wa Liga dos Campeões, tolo u luzile emahlweni ka wa Petro de Luanda a bula lin'we la ku pfumala ya ngulu, tanihi ku rungula ka mutirhikulori Annabella Nkumbe.
11: União Desportiva wa Songo mukombisi wa Moçambique ka Liga dos Campeões hi bola tola yamukele ntlawa wa Petro de Luanda Estado Nacional do Zimpeto ava luza hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa primeira mão la primeira eliminatória la mphikizano lowu. Hambileswi a luzeke União Desportiva wa Songo ka primeira eliminatória leli a kaya hi mugquvela a ta kumeka a dropeni la Luanda ntsindza wa tiko la Angola, a kuva ta tlhela bela ni ntlawa wolu wa Petro de Luanda ka ntlangu wa segunda mão la segunda eliminatória la Liga dos Campeões. Mun'wana mukombisi wa Moçambique ka mphikizano ya tasa CAF a nga tasa Nelson Mandela Association Black Bulls hi mugqivela a tibeli ntlawa wa Atomic Ngome wa Comores hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa primeira eliminatória. Vugan'wini bya ntlangu hi twile xiandla xa mutlhavukanyisi wa Association Black Bulls Custode Guni loyi a vuleke leswaku swi karhatile kambe va swi kotile ku humelela, lexi saleki ku va va ya mahlweni hi ku lulamisela ntlangu wa segunda eliminatoria va nga ta belaku hi mugquvela lowu.
12: Ku sungula ndza ku parabenizara a maekipe mabizi porque a tome a buyile lani nasta swa ku a buya enja yini i ekipe nga ben organizada, i ekipe yi swi tivaka a ku yi ti posicionara loko yi ni bola yini loko yi nga na bola, yi hi komplikarile ntamu swinene ka xitrategia lexi na yi xi bekile la primera parte ku ri siki yi humile primera parte na yi dzingana 0-0 maxikolwani swinene a swi lumba yini ku yi hamba a pepeseda leswi hi nga swi vona a primera parte hi leswi hi nga zama ku hi swikurujira hi alteraranyana sistema joko lebyi na yi byela swa ku dzi nga hi pfuna ku pra hi zama ku hi jiletela a golu za ku sungula hi conseguirile ku hi endla leswo i a hi baxalanga a mavoko continuele hi famba hi jiletela golo bya vubizi a golo lebyi a byi kumekanga porque a ma-opportunidade lawa hi nga ma kriyara a ma conseguiranga ku dara hi ngolo porque na yena adversari a conseguirile ku tintekela hi tindlela ta tine.
11: Xiandla xa mutlhavukanyisi wa bebe Custode Guni loko a vulavula hi ntlangu ntlawa wa ku humeleleke mahlweni ka Atomic Ngome wa Comores hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa primera eliminatória la tasa CAF a nga tasa Nelson Mandela. Ntlangu lowu beliwile a kampu ya Arena Lalji, muti wa ku lomba wa ntlawa lowu wa Atomic Ngome wa Comores hikuva ntlawa lowu nga na kampu atikweni la wona. Chileshu ntlangu wa segunda eliminatoria uta tlhela u beliwa kampu ya Arena la Algina u lumba ntlawa wolo wa Association Black Bulls hi mugcuvela loku sukela nkama wa 15 horas.
3: A tikweni ra Afrika-Dzonga ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi yena nhenha ya mphikizano wa bola a tikweni leriya tanihi ku rungulakana ku lowu ri Eduardo Figueirão na sukela ku a Afrika-Dzonga.
13: I sonto lei ntlawa wa Mamelodi Sundowns hi lowu yeke endyangwini wa Golden Arrows u ya humelela ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we eka ntlangu lowu wu pfaleke ejornada lamuntlhanu la mphikisano wukulu wa bala exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Hikwalaho ka handzu lowu ntlawa wa Sundowns wu kumekana wu rhangela mphikisano lowukulu wa bala exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni 10.5 lana se wisiyaka ntlawa wa Orlando Pirates ni 3. O va ku ntlawa wa Sundowns wu ni ntlangu wun'we ku tlula Orlando Pirates. Eka ntlangu wun'wana wu endliweke sonto leyi Kaizer Chiefs hi loyi a yamukeleke a va tibela siwelele a veya mabola manharhu ya ku yanguliwa ha mambirhi. Hikwalaho ka handzu lowu ntlawa wa Chiefs wu kumeka ka vumbangu bya vunharhu swa vona ni 10.1. A hi nga laviseni a mihandzu ku hinkwayo ya jornada lavuntlhanu la mphikisano wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Se Kukuni United na TS Galaxy lava ringaneka 0-0. Mamelodi Sundowns a be ntlawa wa Golden Arrows ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa hali England. Xipa United na Milford va ringana 0-0. Kaizer Chiefs na latimiseka kone a humelela mahlweni ka siwelela mabola manharhu ya ku yanguliwa ha mambirhi. A ntlangu xikarhi ka Marumo Gallants na Polokwane City wu gamile ntlawa mimbirhi mi ringana ha mabola mambirhi. AmaZulu a pfinxa ntlawa Richards Bay a ve ha mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we eka si Orlando Pirates lowu a kandziheke ntlawa Kruger United hi mune wa mabola ya ku pfumala ya ngolo. Nakona o sonto lei ku isi umahlweni jornada la vunharhu la mphikisa lowu mbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ntlawa wa Cape Town City hi lowu humeleleke mahlweni ka Hungry Lions a ve a mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we eka si Gomora a be ntlawa wa Debis a bola lin'we la ku pfumala ya ngolo. Min'wana mihandzu ya jornada leyi a ve le ntlawa wa Magas wu humelele mahlweni ka Leicesterford City a mabola manharhu ya ku yanguliwa halin'we. Hope Football Club a pfinxa ntlawa wa Universidad wa le Northwest a bola lin'we na pfumala ya ngolo a handzu wa ku fana ku kumeka ha Highbury mahlweni ka Ampington City. Universidad wa le Pretoria a humelele mahlweni ka Venda mabola mambirhi ya pfumala ya ngolo kasi Real Native a pfinxa ntlawa wa Midlands a mabola mambirhi ya ku yanguliwa halin'we. Jornada leyi ta pfala mundzuku tani ntlawa Orbit College u ta kabela na le Rumo Lions. Mintlawa ya Magas na Highbury yona mi rhangelaka mphikisano lowumbirhi wukulu wa bala hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni 5.4 hi ntlawa un'wana na un'wana.
3: Hi ndlela leyi miseto rhandzekaka wa Radio Mozambique misoro provincial de Maputo gimela kwala nongoloko nhlavutelo wa marungulo wa namuntlha. Namuntlha musumbuluku i siku la 7 ka n'hweti ya Setembro ka lembe 2026 ni kuma waku loko lowu nhlavutelo u fikile hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Yamukele ku vhalisa ka mehe Fernando Sidumu ni bindzuleke ntlhela ni fambisa enhlavutelo u veke na Afonso Magule ka vukhavuteli na hi ku loko lowu ta ma vekisa mundzuku wombirhi ita vakola ili sifa mahombe majambu manene makhisimusi manene tata
14: me yingele nongono konhla utelwa madzungula wa imisori provincial Maputo.

0: Izaki sithoyilwe nga vona timhaka hinkwati leti a hi chumbutelaka tona lama. Hikusa va vonile yena hina hi va vonanga.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Ungatitshechi u ta kuma humelelo ka swona.
2: Emisor Provincial di Maputo.
3: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opsan 4 barata musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari. Ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titu ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana rin'wana i 5 mitika xikuyela.
4: Patima.
0: Dzoito ra xi 55 minuto xindzeni ka 5 minuti ta va nghenaka 19 xi nkarhi lowu nga ta kumaka matimu ya siku hi tsundzuka ti humelele ka siku ra ku fana namuntlha ka malembe ya tolo kasi hinkwaswo leswi swi kuma kola a Emisor Provincial di Maputo a Radio Mozambique. Ripelile ya ku ezela wena a nga nkarhi lowu u swi kotaka ku va u tipatsa ni mintirho ya hina.

Isso já se de contrato em 1974. Frelimo, o fumo uma portuguesa, vai fungindo a nano a Lusaka, Zinja, a Zâmbia, logo a vegendo a nano Xicaxica, Xichungo, Xamsambique, na Portugal. Então, a nano logo, ao Yamukela Fanelo e a curva vana vam Sambique, va Kululeka, na Cone, ao combate em Lela, a Tifanela Kulandriwa, a curva cotiliceliwa, buhosi, javana vaticum. Hinkama walowo, nshaku kakuwa kufungiwa ntwananu, mukombisi wa mfumo wa Portugal, ahla ima jitu lawamu. Hivu gamu, kucha sisi kuleji afaji imeli wile shichungu sha Portugal na Msambiki. Kajone Portugal, ayamukelaka hiku hitiseka, machwenika shichungu sha matiku ya msava, fanelo ya kuwa shichungu sha Msambiki shinchusheka. Mfanelo leyu, yitatisiwa hivi ntsingu ka junyu wa 1975, tshaku kamfuka wa ntulelo, lo utakasungula ka shoshu. Kaone, kutakalantruwa katindlela, takunikeliwa ka buhosi Afrelimo. Tane ila na shwitrimbiwe kakone, ima kelo hama biji.

21 ore xi tlhandlekela 5 minutos hi meyo ku nga le khale hi ta va hi tlhanganisa michini a ku va hi tipatsani va likwerhu a swifundzeni swa ka Gaza na Nyembani. Lanuke i nkongometo wa ku va hi kota a ku va hi basa na hi nghena na hi longolokani wa hina muyingiseri ka xitiku xa dzongeni.

hi kotlaneke a swa ha lavi ku veneni hi heta mpupu hi ku woxela na vanghani vo bondha va endla xihuswana hi nkarhi lowu vusiku. Swinene ku va hi tlhamuxa, swinene ku va hi ntlhantlha, swinene ku veneni mpela hi nkenta. Ku nga le khale hi ta va hi kuma a tinhlokomhaka leti ti nga ta vumbaka mahungu. Mahungu ya ntshima hi nga ta ma kuma hi nkarhi wa 21:30 minutos ka Journal Regional. Hi tiyisile nakona leswaku hi nkarhi wa 22:00 hi ta va mahungu ya dzongeri ka tiko. Hi le ka xitiko wa le khale. Xilumba dzonga ka tiko. Swinene ku va ni pelisa mamatana na papayana tintombi ri majaha. Ka ku kotlana loko. Hi ta phokophela vukumu ngoku ya fika kusuhani ni simbi ya Mayanoid. A ku rhula ni ku tenga hikuva siku la namuntlha le hambanile ni man'wana. Hi siku la ku hlula. Hina mpela hi vahluli. A xifeni ka valwi va yimpi ya ku khulula tiko. Marito ya hina hi nkarhi lowa vusiku, papayi. A wu pheleni.

E 21 horas e tantekela 20 minutos e meio. Nkari wa xitiko xi ya dzongeni lani mpela hi ku xuvela ka madyambu lamanene. Akari a tilulamisela wa likwerhu ku va hi nkarhi wa 21 na 30 minutos. A ta tshinela ku veni na n'wela hi ndlela ya mahungu ka siku leyi hambaneke ni man'wana. 7 September 2026. Hi pelile hinkwakuhinkwaku lomu hi vaka hi jajama kona hi kona ka gandlati la hina.

0: hoyo muingiseti wa kuranzeka wa dzongene ka tiku kanongonoko wa hina wa mahungu ka xitiku xa dzongene nyamuntlha tikweni hinkwalo ku kulungeliwa siku la ku fungiwa ka xipfumelelwano xa Luzaka lexi pfuleke mukhandlu aku va maputukezi ma nyikela nkhululeko ka vana va tiko ndzeni ka ku humelelisa siku leli ni ku vekela xihluwa vana va Musambiki va tshikeke hinkwaswo kwa va lwela tiko la hina vurhangela xifundzankulu Maputo liramba vayeki tiku akwa va hanya ndzeni ka ntwanano lirhandzu vumbano ni kurhula leswaku va tlakusa tiku la hina yentelelo na Steli Manyisa
1: murhangeli wa xifundzankulu Maputo a humelelisa nlaveko ku va ku ve ni ku hlengela ka hinkwaxitshungu xa tiko ku landzeni ka mintirho leyi yi kongomaka ku hluvukisa tiko ra he ka ta xuma Manuel Tuli loyi a vulavula musumbuluko lowu landoropeni ra ka Matsolo ndzhaku ka ku va a vekile swiluva ka ndhawu leyi yakheliweke ku nyika xihluwa khale ka vanhu va nyimpi a nga Monumento e Memoria aos Heróis Nacionais a wuli leswaku ku laveka ku va ku ve ni ku twa na xikarhi ka hem a ku va nhlengelo wa hina wu voneka hikuva loko ku nga na ku twana ku hava leswi swi nga kulaka swi nga tlhavukanyaka kumbe swi nga tshukaka swi hluvuka ka marito ya Manuel Ntuli hina vana va Mozambique a hi twaneni hi twanela ku va hi kulisa tiko ra hikuva va handle a va nge ri kulisi
2: hi tlangela va nga va valwe va.

0: itira ya mahlweni hi vona swinga endla yini ku veni aka mhaka le ngana yoni ya ku cinja ka tinguva inga encha yini ku veni hi yantwisa mabindzulela ni matirhela ku veni atikula hina hluvuka khani mama
1: enhleni ka laveko ku va ku veni ku twana mukombisi wa mfumo a xifundza nkulu maputsu Enrique Bonjes na inawu a swi pfumela ni ku va a vulavula hi swiyenge swi nga swingani leswi swi kombaka swa ku Mozambique waya kula ku tsongo ku tsongo kambe ku laveka vhela nhlengeliwa hinkwaru tiko leswaku hi ku hantlisa hi hantla hi kuma bindzu ra leswi hi nga na swoho ngopfungopfu ka tshomba ra migodi ni swin'wana leswi Mozambique a bindzulaka ku twana ku rhula ni xinakulobye i swilo swa risima kula Enrique Bonjes.
2: Isso foi chamado histórico de nessa perspectiva para permitir que a nossa província um dia venha dizer conseguimos a independência econômica. Para isso precisamos que toda a gente trabalhe em união. Só com a união que faz a força, a nossa província, quando está unida, somando com a união de outras províncias, é o todo o país que está unida.
1: Dia da vitória. Isso que leri que sai no Ekashipumeleluana. Shaku kuveni kurhula ka mfumo wa vukoloni ni vurhangeli bya Mozambique ave hi 7 ka September ku sainiweke xipfumelelana lexi a Lusaka
3: kurhula ntwanano ni mahanyela manene swi ya mahlweni hi ku humelelisiwa hi mukombisi wa mfumo wa xifundza nkulu Gaza na atsatsiye xitshungu a kuva xitihita eku heliseni ka vusiwana mahungu na Rostino Botela
4: Mukombisi wa mfumo wa Ntsindza xifundza nkulu Gaza a vula leswaku va kulaveka ku va kwane le rhandzu hambi hi mabulu mayelana ku va ku ta va na ku tshembisiwa leswi swi lelaku ni ku vuyelelana na mbi hi mpatsano wa vanatiko Jaiminet a tlhemisela kambe leswaku va ku va ni ku patsana ni ku rhula tikweni leswi swi nga va swi ta na swi endla leswaku va hi ta va na hi pfunana ka ku va hi hlongola loyi a taku na a xuva ku va a hi hohlota i nga vusiwana nakona neto a vulavula muvulu lweyi dropelaka njenje hikwala ka ukulungeliwa ka risiku la kusainiwa ka xipfumelelani xi tiseke nkululeko wa tiko
5: a consolidação da paz e da unidade nacional requer de todos nós filhos de Gaza e de Moçambique em geral que caminhemos juntos pautando pela via do diálogo e compreensão mútua para resolvermos os nossos diferentes
4: Itlalungwan mo rangelo wa xifundza nkulu Gaza lfenkuna a ramba ku hinkwavo marangu va ba ba tira ka ku va ku ta va ku bindzudiwa hambi ku va ku lonzobutiwa leswaku va xifundza nkulu Gaza xikumeka ku na xiniti tsomba ka ku va ku ta va ku umiwa ka leswi swi ta ku na iri ku tsemba ku pfuniwa hi matiko ya le handle
6: ka vantshwa hileswaku va tsundzuka leswaku a 7 December i siku leri a vanhu lava a yi le vantshwa ku fana na vona va tshameke hansi ni mukoloni leswaku a tikula hina la ka Gaza a tikula hina la Mozambique ri kuma ku chuseka se hileswaku va tsundzuka leswaku a wuntshweni la vona na vona swi kona leswi va nga swi endlaka leswaku a tikula hina la ka Gaza yi nga kuma ku chuseka swo swi hali ni ku chuseka ni mukoloni kambe la ku tikula hina la ka Gaza ni hluvuka leswi hi vulaku independence economic ndyangu mun'wana ni mun'wanyana muntshwa la nga tshama kona a fanele ku endla xo karhi leswaku a hluvukisa tikula yena ni muganga
4: siku leli ribe ri kombisiwa kambe ku va ku veni a ku kurungeriwa hi tlhelo la tantumbuluko ta mitlangu ku tisa miri na mbi ku va ku veni ku landziwa ka tijons ku hambanahambana ka tona mayelano ni ntikelo hambi ntshamatshima ya set ka Stembro yi nga ku va ku kurungeriwa a ri siku la ku seniwa ka xipfumelelani xa Lusaka lana dorobeni la ka Njhenjhayi
3: kasi khale ka valwi va nyimpi ya ku khulula tiko a dorobeni la yinyambani Vatsatsiya lavantshwa akwa vanga tingheniseli ka swidzahadzani mabyala kambe va hetekela ku tirha aku hluvukiseni ka tiko. Mahungu na Orasi Romau.
7: Amurangeli wa tlhangano wa valwi va nyimpi ya ku chusa tiko lomu dorobeni ga Inyambani yena loyi a kombela ku va vanhu vantshwa leswaku va nga tinketeli lomu ka ku dza a hluvukisa mapimu Luis João. Ale yin'we ya tindlela ya ku nyika xithuzu ka lava nga lwa ka siku chusa tiko ku va a vanhu vantshwa va tingetela lomuka ku tirha a wule leswaku swa leswi a nyimpi yi nga sala hi leya ku lwa ni wuhluki ka tiko
8: hi kato ja hi thumile i nthumo watu hi hetile a ku va anu va jove
7: hi lwile kari ka kona ka siku boba emukoloni bya leswi nyimpi yi nga sala ku vanhu vantshwa n'wina mu tinyiketela lomu ka ku tirha a kali ka kona ku va nga hi munhu wa kwalikeri a nga tirha hambi lomu ka wugada se ku chusekile bya leswi

0: vakumeka vanhu ka swikanikiso swa ku tsalanga vanhu va ntima hi kuma haloko leswi swi kombisa a ku chuseko se wu kona
1: era valungu basi
0: Luis João murhangeli wa nhlangano wa valu va nyimpi ya ku chusa tiko lomuka doroba ga Inyambani
2: vurhangeli la xifundza xa hon'wini xifundzankulu Inyambani li vula leswaku ku vonaka ku cinca ka mahanyela ka swiyenge swo hambanahambana na ku humelelisiwa xiyenge xa ta dyondzo ni swin'wana nakona va kombela ka lavantshwa a ku va va vekisa siku leli li nyikeke mukhandlu wa ku vuyisa nkhululeko tikweni Danielson Nyankula
3: a mfumo wa district ya loka hon'wini a Inyambani wu luka kumeka ku oneka a ku andza ka tiko ga Mosambiki ndzhaku na ku sayinilwi a xivumelelwani hi ka siku lega 7 ka Setembro a banatu wa lomuka hon'wini Mojen Kandiero a nga hawulawula la tikumeka ku ti humela kona a tinhenha wa wulawula lomu kumeka ku ku oneka a ku cica ka swilo swa ku tala la kata gonzo a kata udahi a ka urimi a wulawula ku swokuleswo swi oneka hi laha ku nga kumeka ku oneka a xivumelelwani xi nga kumeka xi sayiniwa siku 7 ka Setembro.
4: Agora chamamos a declarar que agora neste momento chamamos a falar da independência econômica. Significa o quê? Que temos que trabalhar mais. Temos que ser mais unidos, mais unidos, mais unidos para produzir e trabalhar e desenvolver. Porque hoje as crianças que estão a estudar continuam a segurar estudo. Mais escolas, mais união e mais produção.
3: A va kumbatinti va nga kumeka va ziwa hi mitirho ya Radio Mosambiki va wulawula ku swi karhatile ngopfu kumeka ku sayiniwa a xivumelelwani lexi hikwalaho ku la kwa a vanhu vaxa va simama va vekisa khwatsi a siku leyi
5: xamme Alberto Mpayika kumbatinti si e uma data inexpensive nos temos que contar sempre esta história e para melhor eles perceberem melhor começou de, através deste acordo do SAC o país começou de ter muitos caminhos e o desenvolvimento mesmo até alcançamos a independência através dessa data de 7 de setembro.
3: A vanhu vaxa la hi nga kumeka hi vabya la kumeka ku tihumela kona a tinhenha hi ka wukulungheli le ka 7 Disembro va wulile ku va ta simama va lwa kasi ku a tiko leyi yi kumeka na dyandza
6: Edmundo Vilankulu dia da Vitória quer dizer que muita coisa aconteceu para que chegássemos já a uma data como hoje e nós como pessoas novas temos que levar esse legado dos nossos mais velhos para mais em diante
7: como dia da Vitória nós temos que sentar e refletir o que é que os outros fizeram para vencer
3: vanhu vaxa va nga hawulawula la ka wukulungheli ka 7 Disembro la kumeka ku kulungelwa a siku ga ku wina a kusukela ka hon'wini a hungu leyi gi rhumeliwa mina Danielson Nyakhula
2: na ku endleka leswo ku fambeni ka lembe hi nga ka lona xiyenge xa ta ntumbuluko ni vuyendza xifundzankulu Gaza xi ta veka swikombiso swa tindhawu ti fambelanaka ni ntumbuluko a ku va swi na byalisa vayendzi leswaku va tiva makenekene ya tindhawu leti va navelaka ku endzela ka tona hi rhamba Alfred Muyanga
8: hamilosa xiyenge lexi handzelaka ta ntumbuluko ni vuvhakachi xifundzankulu Gaza xi karhi xi veka a swikombiso swa tindhawu leti ti fambelanaka ni ntumbuluko wa xifundzankulu Gaza mintirho leyi i ku va lava va lambelaka ku va va pfuxela a tindhawu leti va ve va nga xaniseki va ve va wona nakona leswaku makenekene ma nga hakelawo ma fanelaka ku va ma fambiwa ku ya fika ka tindhawu leti ti hlayisaka a ntumbuluko mahungu lawa ma byeliwa Radio Mosambiki i murhangeli wa xiyenge xa ta ku vonelela ta ntumbuluko hi ximi xa xifundzankulu Gaza Alfred Costa lwiya swi nga taka leswaku ka lembe hi nga ka lona ku ta vekiwa a mune wa maplaka lawa ma kombisaka a tindhawu ta ta ntumbuluko Alfredo Costa swi nga ta leswaku hinkwaswo xifundzankulu Gaza ku ta fika sweswi xi yimela a ntsengo wa 13 ya swikombiso swa tindhawu leti hlayisaka a ntumbuluko eka miganga ya ku hambanahambana xifundzankulu xa ka Gaza na Alkaria swi nga ta leswaku ku sava timali to ringana kambe ku karhi ku buliwa ni van'wamabindzu va tirhisana va xiyenge xa ta ntumbuluko leswaku va ku nga kumiwa a swiseketelo ku va ku ta fambisiwa a ntirho lowu
9: Este ano aqui planificamos para a colocação de uma placa indicativa no cruzamento de Mandiacase, que indica que são tantos quilômetros para Bambene, Colela, são tantos quilômetros para Nguadjaane. Então, quem vai a Nguadjaane já não se perde e sabe quantos quilômetros vai percorrer para chegar. Tem toda essa informação nas placas. A outra placa, estamos a trazer o historial de Guindachina. Muita gente só sabe que paragem Guindachina, não sabe o que é Guindache, o que é que aconteceu. E a placa vai contar o historial do que é Guindache. Aquele instrumento, no tempo colonial, era puxado por um homem. Era junção de areia, pedra e cimento. E faziam um cilindro para ser puxado por os nossos avós. Então, toda essa informação é para facilitar o nosso turista, é para facilitar o nosso visitante, é para também divulgar aquele que é o nosso potencialidade que temos. Se nós não identificarmos esses locais, poderemos ficar sem esses locais históricos preservados.
8: Marito ya Alfredo Costa, anga murangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ta ntumbunuku eka muti wa ntumbunuku ni vhakachi xifundzankulu Gaza, loko a ri karhi a vulavula hi kolaka ku va ku li karhi ku lulamisiwa mintirho ya ku va ku veketeriwa a swikombiso swa tindhawu leti tihlamuxaka a ntumbunuku hi xiyimo xa xifundzankulu xa ka Gaza.
2: Masiku mataka vatirhi lava lumbaka hubyana ya vukombisi bya mfumo va ta yaviwa hi swiyenge swo hambanahambana, akuva ku yanguliwa na huntshwa lowu bohaka ku herisiwa ka mintirho ya vukombisi la mfumo tikweni hinkwalo. Mahungu mata na Fernando Sidumo.
10: Ndzawulo ya hinyelaka vatirhi ni swibyana swa mfumo yi karhi yi tshimamisa entirho wa ku hi xihatla ku yaveriwa evatirhi lava sweswi va lumbaka emintirho hikuva ya vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu swa tiko. Makungu lawa ma humeleleke hi ku yangula nawu wa ku paluxiwaka hi siku la 30 ka Junyu lowu u bohaka ku helisiwa emintirho ya vukombisi bya mfumo laha vatirhi lavo va fanelaka a ku yaveriwa hi swibyana swin'wana swi lumbaka emintirho ya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Sweswi ku karhi ku landziwa entirho wa ku balisa hinkwavo lava va fanelaka eku yaveriwa ku ni swibyana swa kona leswi swi nga lumba evukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu swa tiko, a ku va vatirhi lava va ve ni matirhelo lamantshwa. Mangulo lawa ma tivisiwe emintirhweni ya hina hi munyikwa woho ka ndzawulo leyi Biza Novela, loyi a engeteke ku vula leswaku hikolaka ku helisiwa ka mintirho leyi vukombisi bya mfumo a swifundzankulu swa tiko byi fanele ku sala ntsena ni vaseketeli va vukombisi bya mfumo ka hinkwaswo a swifundzankulu swa tiko.
11: Está sendo feito um trabalho que o Ministério da Administração Estatal e Função Pública está a coordenar com as províncias para poder-se fazer a lista dos funcionários que faziam parte dos serviços provinciais, quais são os recursos patrimoniais e, com base naquilo que foi o comando da Lei 11 e da Lei 12, definir quais são os recursos que vão passar automaticamente para as direções provinciais, neste caso para o Conselho Executivo, porque nem todos eles serão integrados aos Conselhos Executivos Provinciais, tendo em conta a especificidade, porque há algumas matérias que serão exercidas pelo Secretário de Estado na província e irá contar com uma máquina mais reduzida e que vai carecer de recursos humanos e patrimoniais para dar cobro a estas responsabilidades.
10: Marito ia munyikwa mahungu ka ndzawulo leyi hanyelaka ta vatirhi ni swibyana swa mfumo Biza Novela, loko a vulavula hi makungu ma nga kona mayelano ni ku va ku yaveriwa evatirhi va mfumo lava sweswi va lumbaka vukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu Maputsu. Makungu ma humelelaka hikwalaka ku helisiwa ka mintirho leyi yelanaka ni vukombisi bya mfumo lomu etikweni.
2: Hi nghena ka xiyenge xa ta vudahu. Vatsongwana va kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku velekiwa va nyikiwa swinoniso ni mavhitamina a ku va swi tiyisa makulela ya vana lava ka ntlhanu wa swifundza ni xin'we swa xifundzankulu Gaza. Yentelelo wa mahungu lawa na Bonifacio Novela.
12: Ntlhanu wa swifundzana xin'we swa xifundzankulu Gaza leswi swi taka na swi pfuneka hikola eka makungu ya ku va ku nyikeriwa a swinoniso swa muzimba ngopfu eka swihlangi leswi sukelaka eka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta velekiwa. Hi vulavula hi swihlangi leswi handle ka ku va swi nyikiwa a vitamina A ni ku va swi kuma makinina wo dlaya a tinyokani swi kuma Aswinoniso swin'wana leswi swichiriwaka eka swakudya ematshamelo ya mpupu kukota swinyikela automi linene ndzeni ka kuva ku oneleliwa eta majelo. Makungu lawa makhumba swipfundza swa n'walungu ka xipfundzankulu Gaza leswi hi makhambe manyingi swi kumanaka ni matshamelo ya ndlala hikwalaho ka xihala xitaka na xivoneka hambi ni swipfundza swa dzongeni ka xipfundzankulu Gaza leswi tshandzekeke hikwalaho ka tindhambi ta lembeleli swa nga Mabalani, Masanjana, Xigubu, Xokwe, Gijani na Ncencayi. Murhangeli wa ta wongori xipfundzankulu Gaza a vula leswaku ka swipfundza leswi a wurhangeli lata udawu li karhi li engetela matimba hi ntlheni ya ku va ku tiyisisiwa ku kumiwa nhlayo yikulu ya swihlangi hambi ni vatshamitiku na ku n'wi se na fika nkarhi wa timpfula ku va va kuma dyondzo ni ku yamukeliwa hikwalaho ka ku landza ta madyelo manene ngopfu ka swihlangi swi sukaka eka hafu ya lembe. Sergio João a vule leswaku makungu lawa ya ku va ku seketeliwa hi ta madyelo manene ma kumba kambe ni vaveleki ngopfu vamamana lava va kumaka a dyondzo mayelano ni ku va va tiva maswekelo manene ya swakudya leswi swi nga ni swinoniso ka vatsongwana ni ku va ku ta engeteliwa a ntswamba kumbe a leti ya ku ya n'wisa.
13: Que ao nível da província nós temos cerca de 6 distritos que implementam um pacote nutricional. E este pacote é para as crianças a partir dos 6 meses. E essas crianças beneficiam-se das palestras, da suplementação, mas também do micronutriente em pó para garantir que essas crianças possam efetivamente crescer com saúde. Mas já estamos a recuperar, estamos a ir atrás. A nossa meta é que pelo menos cada uma dessas comunidades sejam visitadas pelo menos uma vez por trimestre.
12: Imarito ya murhangeli wa ta wongori xipfundzankulu Gaza Sergio João na vulavula hi makungu ya ku va ku oneleliwa hi nkhinkhi ntlhanu wa xipfundzana xin'we swa lomu xipfundzankulu Gaza mayelano ni ku tsimisela ta madyelo manene eka swihlangi ku kota ku ta va ku vekeliwa mavabyi ya ku hambanahambana eka ntanga leyi. Murhangeli a tsatsiya a nhlengelo wa hinkwavo wa tamile vatsongwana hambi na xitshungutana ku va xi kumeka ka mitirho ya ku va ku lwisaniwa ni mavabyi ya ku yelana ni ndlala ku va ku ta kumiwa a nhlulelo eka ku tihinta ka mfumo ku seketeliwa automi linene ka xitshungu.
2: Hi tlhela hi tsutsuma hi kongoma xifundzankulu Inyembani a ku va hi ya vulavula hi ntirho lowu tameliweke hi mintlawa ya varimi lava kunguhataka ku tivumba hi mintlhangano leswaku va na byalisa mintirho ya vona ya vurimi. Mahungu na Armindo Masinge.
14: A mitlawa ya varimi a distritu ya hun'wini kwaloma provhinsi ya Nyembani hi leyi yi lundzotaku a mitlhangano yi tivekaku kota assembly general leswo ni tshimatshima ya kuma hlolo swin'we ni ku boha makungu ya ta vurimi lomu xikarhi ka lembe gin'we ni gin'wani. Ka vhiki legi gimphelileko hi kumbeleni ka gona ha ku vi ku oneka mukhangano wu nga vi wu tsombanyisa a mitlawa kutani swirho swa Association Agropecuaria Rio Nyanombe le ka hun'wini. Mukhangano lowu ku nga vi ku pasisiwa a mikhwepa ya leswi swi nga vi swi xaxametiwa lomu ka matirhela ka lembe ka 2025 ni leswi swi nga mixuvu ka lembe ka 2026. Samuel Isaka, murhangeli wa Association Agropecuaria ya Rio Nyanombe loyi a khamiseleko hi mafambelo ya mukhangano lowu nga vi maheka kumbeleni ka vhiki le ka hun'wini na te ku nga luzonke leswi va nga vi va swi boha kutani ku swi landzisa lembe gihundzile leko ni leswi va nga swi bohaka siku swi londzotiwa lomu xikarhi ka lembe leki ka 2026 swi pasisiwile
15: ka marelatori wonke lawa ma wonekile na ma na timembro na tihi leswi ti swi tivaka ti nga maha laha hi nga wula a mihandzu ya hi timale ni madispeza lawa ma nga woneka i swilo leswi va swi pasisileke hikuva va swi wonile va tirhile khangano lowu wonekileke na ndzi tizwa matshandza hikuva a ndzi na nga kuma ku kritikariwa hi ku kala adiresawu yi nga tirhangi khwasi ku wonekile ku diresawu ya Association Rio Nyanombe yi tirhile khwasi.
14: murangeli wa Association Agropecuaria Reunion mbeleka hungwini baba Samuel Isaka na akamsele mukhangano lovu ungave upasisa amikwepa ya lezwe zingave shashabatiwa hita matirela kalambiki hunzila yako hambeni kuboha lezwe zitovi zilandisiwa kalambile gado 2026 aziru za mikawa yotalangana le yumba kwa Association Agropecuaria Reunion mbe zivi zikomikisa alitsako kambe na zikamsela heungana ti imisele akurima nitsimatsima ya kumpeta ngala ka hunwini hambile lo province yenyambani
16: Alberto Nadichao tile la association gulani rinyanombe mina na dzikumeka kulo mugulani ka association tisela kandi zvinga ta ulaula la tizwana na zvisasekile tisasekile xigonzo xinga ta gonza namelo kunzikhela le tengenze ya gonzisawo zvinene leswi nga ta mahekala kwala ku swi engetela mara hi halava leswaku hi kumbana hi ve ntlawa wunene okhen hi ve xin'we xi muciwe hi kota ku hi hlula a ndlala lomutikweni ka hon'wini hi na le ka hina leyi hi rima mitsumbula hi rima swipfhake hi rima timanga hi leswi hi rimaku leniya ka sosesawu tiyisela gulani
17: a vito ndzi tereza Juliana Mahese nanzi hi sekretaria wa assemblea ya laha ka xinjingiri nanzi seketela magezi lawa hi nga ma bohasi ku ganya muta kuve hi wa emahlweni ni ntirho wa association hi patsana ni man'wana ni ma association hi fambisa mitirho ya vurimo hi laha hi kota ku hi kona hi vhuneka ka swin'wana ni swin'wana lomindyangwini setafa hi ku angisisa atiku ga hina ka
14: zviru zva Association Agropecuaria Rinyanombe na zvitimbisa atiro lomuchikarika kulisana ningala na itiva hekangu lezvaku kati hwetele tilandzelaku kutave kuoneka achihala lezve kwalakata El Niño vona vatiimisele kambe na vakucha avari mikuloni va masosesa umangwani ya madistritu hekutala kaona ya provincia ku ngava pinyama kasi a provincia inga kumane michikarato changala
2: Higemeta nongonoko wa hina wa mahungu hiku kombisa ta mintlangu ya kutisa miri na Anabela Nkumbi.
18: União Desportiva wa Songo mukombisi wa Moçambique ka Liga dos Campeões de Bola, tola ya mukeli ntla wa Petro do Luanda, Estado Nacional do Zimpeto, avaluza i bola lingu la kupfumala ya ngulu ka ntlangu wa primeira mão la primeira eliminatória la mpikizano lu. Nambile swa luzeke União Desportiva wa Songo ka primeira eliminatória lele akaya, hi mugqivela ata kumeka adropeni la Luanda ntsindza wa tiku la Angola akuva ta tlhela bela ni ntlawa wolu wa Petro do Luanda ka ntlangu wa segunda mão la segunda eliminatória la Liga dos Campeões. Mun'wani mukombisi wa Moçambique ka mpikizano ya tasa kafa nga tasa Nelson Mandela Association Black Bulls hi mugqivela atibeli ntlawa wa Atomic Ngome wa Komori zvi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa primeira eliminatória. Ugangwini bya ntlangu hi twile xiyandla xa mutlhavukanyisi wa Association Black Bulls Custode Gun lwa vuleke leswaku swi karhatile kambe va swi kotile ku humelela lexi saleki ku va va ya mahlweni hi ku lulamisela ntlangu wa segunda eliminatoria va nga ta belaku hi mugquvela lowu.
19: Ku sungula ndza ku parabenizara a maekipe mabizi porque a tome a buhile lani nasta swaku a buya enja yini i ekipe nga ben organizada i ekipe yi swi tivaka a ku yi ti posicionara loko yi ni bola yini loko yi nga na bola yi complicarile ntamo swinene ka xitrategia lexi na yexi bekile a primera parte kurisi ke yi humile a primera parte na yi dzinga na 0-0 maxikolwani swinene a swi lumba yini ku yi hamba a pepeseda leswi hi nga swi vona a primera parte hi leswi hi nga zama ku hi swi kurujira hi alteraranyana sistema jogo lebyi na yi dzivana swaku dzi nga hi pfuna ku hi zama ku hi jiletela a golo bya ku sungula hi conseguirile ku hi endla leswo a hi baxaranga a mavoko continuire hi famba hi jiletela golo bya vubizi a golo lebyi a byi kumekanga porque a maopportunidade lawa hi nga ma crear a ma conseguiranga ku dara hi golo porque na yina adversari a conseguirile ku tintekela hi tindlela ta tine
18: xiyandla xa mutlhavukanyisi wa bebe ku Custode Gun loko a vulavula hi ntlangu ntlawa wa ku humeleleke emahlweni ka Atomic Ngome wa Komori hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka ntlangu wa primeira eliminatória la tasa CAF a nga tasa Nelson Mandela. Ntlangu lowu beliwile a kampu ya Arena Lalji, muti wa ku lomba wa ntlawa lowu wa Atomic Ngome wa Komori hikuva ntlawa lowu nga na kampu atikweni la wona. Xileswi ntlangu wa segunda eliminatoria wu ta tlhela wu beliwa kampu ya Arena Lalgina wu lumba ntlawa wolu wa Association Black Bulls hi mugquvela lowu ku sukela nkama wa 15 yores.
2: Hi maendlelo lawa muyingisetiwa ku rhandzeka wa Maputo, Gaza na Inyambani, hi gemeta kola nongonoko wa hina wa mahungu ka xitiko xa Dzongeni nyamuntlha musumbuluku 7 ka Setembro wa 2026, siku la ku fungiwa ka xipfumelelwano xa Lusaka lexi pfuleke mukhandlu akuva ku vuyisiwa nkhululeko wa tiko. Misalisiwa hi Monica Novella na Afonso Maguli. Ku je ku engeta.
20: Xitiko xa Dzongeni.
21: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21:10.
20: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
21: Xitiko xa Dzongeni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 22 horas atikweni nkarhi wunene wa ku va hi ya kuma mahungu ya dzongeni ka tiko hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene lipelile.
2: Lipelile. Mahungu ya usiku ya dzongeni ka tiko. Muhlayi Monica Novela. Nyamutlha tikweni hinkwalo ku kulungeliwa siku la ku fungiwa ka xipfumelelwano xa Lusaka lexi pfuleke mukhandlu a ku va Maputukezi ma nyikela nkhululeko ka vana va tiko. Ndzeni ka ku humelelisa siku leli ni ku vekela xihluwa vana va Musambiki va tshikeke hinkwaswo a ku va lwela tiko la hina, vurhangela xifundzankulu Maputu li rhamba vayaki tiko a ku va hanya ndzeni ka ntwanano, lirhandzu, vumbano ni kurhula a ku va ku tlakusiwa tiko la hina Musambiki. Steli Manyisa.
3: Murhangeli wa xifundzankulu Maputsu a humelelisa nlaveko ku va ku ve ni ku hlengela ka hinkwaxo xitshungu xa tiko ku landzeni ka mintirho leyi yi kongomaka ku hluvukisa tiko ra hen ka ta xuma. Manuel Tuli loyi a vulavula musumbuluko lowu lani doropeni ra ka Matsolo ndzhaku ka ku va a vekile swiluva ka ndhawu leyi akeliweke ku nyika xihluwa khale ka vanhu va nyimpi a nga Monumento e Memoria aos Heróis Nacionais, a wuli leswaku ku laveka ku va ku ve ni ku twa na xikarhi ka hem a ku va nhlengelo wa hina wu voneka, hikuva loko ku nga na ku twana ku hava leswi swi nga kulaka, swi nga tlhavukanyaka kumbe swi nga tshukaka swi hluvuka.
2: Ku rhula ntwanano ni mahanyelo manene swi ya mahlweni hi ku humelelisiwa hi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Gaza na atsatsi ya xitshungu a ku va xitihita eku heliseni ka vusiwana. Rostino Botela.
4: Jaminet a tlhamisela kambe leswaku va ku va ni ku batsana ni ku rhula tikweni leswi swi nga va swi ta na swi endla leswaku va hi ta va na hi pfunana ka ku va hi hlongola loyi a taku na a xuva ku va a hi hohlota i nga vusiwana. Nakona Netso a vulavula muvhulu lweyi doropeni la ka Ncenca hikwalaho ka ku kulungeliwa ka risiku la ku sayiniwaka xipfumelelani xi tiseke nkhululeko wa tiko.
2: Kasi khale ka valwi va nyimpi ya ku khulula tiko edoropeni la Inyambani, vatsatsiya lavantshwa a ku va nga tingheniseli ka swidzahadzaha ni mabyala kambe va hetekela ku tirha a ku va ku hluvukisiwa tiko. Orasi Romau.
5: Amurhangeli wa nhlangano wa valwi va nyimpi ya ku chusa tiko lomu doropeni ka Inyambani hi yena loyi a kombela ku va vanhu vaswa leswaku va nga tinketeli lomu ka ku dza a hluvukisa mapimu. Louis João ale yin'we ya tindlela ya ku nyika xithuzu ka lava nga lwa kasi ku chusa tiko ku va a vanhu vaswa va tingetela lomu ka ku tirha. A wule leswaku swa leswi a nyimpi yi nga sala liya kulwa ni wuhluki ka tiko.
6: Hi kato ja hi thumile nchumu wakwe hi hetile a ku va anu va jove ka swihorana
5: hi lwile kari ka kona kasi ku boba amukolonyi swa leswi nyimpi yi nga sala ku vanhu vaswa n'wina mu tinketela lomu ka ku tirha. A kale ka kona ku va nga he munhu wa ku halikeri a nga tirha hambe lomu ka Ugada se ku chusekile bya leswi va kumeka vanhu ka swikanikiso swa ku tsalanga vanhu va ntima hi kuma haloko leswi swi kombisa a ku chuseko se wu kona. Louis João murhangeli wa nhlangano wa valwi va nyimpi ya ku chusa tiko lomu ka doroba ga Inyambani.
2: Masiku mataka vatirhi lava lumbaka xiyenge xa vukombisi bya mfumo va ta yaviwa hi swiyenge swo hambanahambana a ku va ku yanguliwa na wuntshwa lowu bohaka ku helisiwa ka mintirho ya vukombisi la mfumo tikweni hinkwalo. Fernando Sidumo.
7: Makungu lawa ma humeleleko hi ku yangula nawu wa ku paluxiwaka hi siku la 30 ka Junyu lowu u bohaka ku helisiwa emintirho ya vukombisi bya mfumo laha vatirhi lavo va fanelaka a ku yaveliwa hi swibyana swin'wana swi lombaka emintirho ya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu hinkwaswo swa tiko. Sweswi ku karhi ku landziwa entirho wa ku balisa hinkwavo lava va fanelaka eku yaveliwa ku na swibyana swa kona leswi swi nga lumba evukombisi bya mfumo hi xiyimo xa swifundzankulu swa tiko a ku va vatirhi lava va ve ni matirhelo lamantshwa. Mangulo lawa ma tivisiwa emintirhweni ya hina hi munyikwa woho ka ndzawulo leyi Biza Novela loyi a engeteke ku vula leswaku hikwalaho ka ku helisiwa ka mintirho leyi vukumisi bya mfumo a swifundzankulu swa tiko byi fanele ku sala ntsena ni vaseketeri va vukumbisi bya mfumo.
2: Vatsongwana va kusukela ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku velekiwa va nyikiwa swinoniso ni mavhitamina a ku va swi tiyisa makulela ya vana lava ka ntlhanu wa swifundza ni xin'we swa xifundzankulu Gaza. Bonifacio Novela.
8: Hi vulavula hi swihlangi leswi handle ka ku va swi nyikiwa a vitamina A ni ku va swi kuma makinina wo dlaya a tinyokani, swi kuma a swinoniso swin'wanyana leswi swi cheriwaka eka swakudya hi matshamelo ya mpupu ku kota swi nyikela autumi linene ndzeni ka ku va ku oneleriwa eta madyelo. Makungu lawa ma khumba swifundza swa n'walungu ka xifundzankulu Gaza leswi hi makhambe manyingi swi kumanaka ni matshamelo ya ndlala hikwalaho ka xihala xitakana xivoneka hambi ni swifundza swa dzongeni ka xifundzankulu Gaza leswi xanisekeke hikwalaho ka tindhambi ta le mbeleli swa nga Mabalani, Masanjene, Xigubu, Xokwe, Gijani na Ncencayi.
2: Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya usiku ka xitiku xa dzongeni.
1: Ikhane Monica Novela hikuva usikotile ku hihlayela amahungu nkarhi lowu ku chodaka atiminete titsongo kuva hi ya nghena ka nsimbi ya 22:00 tlhandekela dash minutos kuva hi ya kuma nongonoko vulavulaka hi ta mafambele lomu aswitarateni swa tiko. Henhleni ka swona hi ya mahlweni hikuva hi xuvela wa yena muyingiseri ku longoloka khwatsi ni mintirho ya Radio Mozambique dzongeni ka tiko ka xitiko xa le dzongeni.

0: ringeta mafambela switaratwini.
1: Vikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Oyo oyo kanongono kunwana wa mafambela manene switaratwini. Kaminongonoko ya ugamu hitana hi bula na hi zenovele lweya siyaku swileleto mayelano ni mafambela manene switaratwini. A vulavulile hi minawu yin'wana hi yi kumaku ka Marti-Gudej na 30 yi vulavulaku hi ku xixima vavoneleli va mafambela i nga maphoyisa ni ku pfulela livilo ku tlula mpimo hi ku landzana ka yona lana a nga kombela ku xiximiwa hi vafambisi va mimovha. Kambe nakona a siyile swileleto ka mindyangu mayelano ni ku vhikela timhangu lomu switaratwini.
3: Hi nawu ku ni tolerance leyi bekiweke ya 10% se hina loko hi kontrolara a matsambu lomu switaratwini a muchini wu programariwu pura wu sungula ku wu gravara a velocidade ku sungula ka 67 kilometers per hour. Sa sente seja ali nzeni ka tolerance munhu loyi. Mas a swili swa ku ange khatisiwi i tolerance leyi nga bekiwa margin d'erreur. Pura na vona va kota ku va famba hi ndlela leyinene. Hikolawo a swili loko hi ni timhaka to ta tolerance hi kota ku tsutsumisa ngopfu movha. Loko na wa ha sungula u ta ku ta nghena ka tolerance maja u ti vona swa ku siwa u khatisiwa. Se hikolaho hipsizu va swi intendela vachele va movha swa ku a mavelocidade ma yenca ku a karta byi khomiwa. Ku sukela ka 81 ku sukela ka 60 te 80 wu hakela multa a xono xa ku xifa. Se ku sukela ka 81 swi ya ka 100 u ta tshama xiyenge xa 3 meses na u nga fambisi. Yene hamba process bya ka kwesu dzi vhiara pra Inater. Inater na yene a ta tisa kodi ku distrada hi leswi nga hlayaka swa ku mapena ya na Teresa media. Se ku sukela ka 101 pra phambeni a mbulo ya chela ka mova a nga xiximisi senta lweyi a kuma xiyenge xa un'wana na a nga fambisi a mova. Ni byeli loko li munhu wa kusiku byin'wana na byin'wana a tirha hi dzo karta ti kurisana pura ku teka vatsongwana va ya exikolweni na yena futhi a ntirhweni mamichumu yi ta nyima. Se hina maphoyisa loko hi kumeka switaratwini nimpfundi va hi laveta hi matihlo ku tshuka va ku hini va ka Sador va ka Saint-François. Now hi loko hi kumeka laha so munhu hi ku ha yi vona epura na yena kota ti dyondzisa ku law va byeliwe hi ti hoxefi ta vona swa ku tinke va kumeka tindhawu to kasi porku hi lomu va faneleke ku tirha a hi na magabinete magabinete ka kwesu hi kulo ya xitaratwini laha ni fanelaka kona. Se hi kombela swa ku a va kontori vacheli va mimovha va kota ku va hi persevera va xixima hi xixima futhi ene ku ni situation dzin'wana ndzi vonaka a xitrada national a xitrada circular de Maputo a va nyingi a va swi zandzi ku tisa marutunda vanyingi va ti va famba hi contramau. Se a contramau a yi juleki van'wanyana loko pfukela ya va kuma sinku sejo wa mimovha yi famba hi contramau nkarhi wo mphuma wunene nkarhi lowu hi nga ku wona loko mu vutisa a leswaku ambango kazi ku ni mati mbango kazi ni ya dya gasolina hi vutisaka a gasolina ndhawu kazi nga kule ni vutomi byaka kwakwe i ntwini swi nga ni lisima ni dzivaleli ka timhaka ta ku fana leti. Se hi ni hi kombela swa ku va nga yendli leswi munhu munhu loko a suka tenke a kota ku a ti programara pura hi kota ku evitara a timhaka ta ku fambelana ni leti hi xixima minawu hi ndlela leyinene. Porque sempre a catisa mesmo. Ele tá chafu sambi kola karadjo. A lwe fuza ta kumiwa na famba ikhelulu la xinene transfora de mão. E tam tsala multa wa 4000 medicash. A khela tekelwa karta, a bua akela multa a ina ter. A kota kwa sinara a ina bisa. Se kombela ku radio na lona le haxa ngopfu a partilitsi. Kwala circular ndi ndawo tinwana. Mashilaveke ku hifamba hi xitarato inga xishime mina. Alale itatsiya ngopfu hinkwavo lava fambaka xifundza nkulu ka matsolo. Ni hinkwako. Loko famba xitaratweni ndenge va xishima mina. Ni lava va fambaka kule swinene va longo kurso va endla transport interprovincial. Ku jeka loko va kazalele. Na hambi va vona va ta xwela. Va hlaya pa tripulação. Lava va passageri va nga na vona. Swa ku mina ni kazalele ni kombela ku humula. Mas vale perdera 30-45 minutos. Na humulela michumu ya inene. Doki hi tsutsuma hi famba hi jaka munhu loyi a fambisa. A munhu wa ku fambisa movha na poda jakiwa. Loko a hlaya swa ku mina ni titube tinki a yi ntenderiwa. Na vona va passagero va fanele ku va yi komprendera. Na vona loko va persebela swa ku wa motorista a nga fambisi hi ndlela leyinene nompodi hi miyela. U jeka hi denosiar. Nompodi hi ku nawu swa ku yena u hi fambisa a movha hi wako. A movha hi waki maxa wutomi ila munhu mun'wana ni mun'wana leswi xikwembu xi nga mu nyika munhu xi ta susa loko ku tlhasa nkama wa kakwake se nompodi tirhisa mimovha ku hi famba dikwake manera a switarateni tenge va hambana ni ku nwa mabyala va prestarateni sangu ngopfu leswi gazana swa tira xifanese van'wanyana laha vo nwa mati hinkwato vo ti nyika adrenalina pura va kota ku tsutsumisa ngopfu movha se wa sungula laha va suka hi ku tsutsumisa swinene na mimovha. Ni lavo lomu xikola lomu lomu khaltaku kona kombe swa va professor na vona va buse information ka kwesu va khanela ngopfu ni vatsongwana hi mayelana ya mafambele manene a lomu xitarateni pura hinkwesu hi kota ku desempenyara a ntirho lowu wa wu dyondzisi loko maphoyisa so hi nge ngi nchumu maxi hinkwesu loko lowu nidu na kholwa na tshemba hakan'we swa ku hi ta endla ntirho lowunene hi kota ku invitara tinghozi ta mimovha ni kusuwa ka vanhu a xitarateni. I bala futhi swa ku ku ni a swi tiki familiar ku ni michato ku ni vamakwezi va amukelaka mitini ya hina na va nga na mimovha ene nsati na nuna va ni movha la mitini maxa nsati ya kombela nuna ku mi byela leswaku hi nga heketa titiya vovo a vavanuna va tala ku va byela sinyora swa ku mina ni le ka ndlela leyinene matshamele manene para ni fambisa movha maxi ku bwa a rhetula insistence u nga za u nga va heketi na wu ni movha va hlupheka ke maxi vani vani lavo va etlela kwala mutini ku hi tshuka hi duki hi insistira a munhu loyi a nwiki byala para famba vhikavhikisana ni mimovha a xiyenge lexi i michumu leyi endlekaka ka tiko la hina ka mafamila man'wana ni man'wana a munhu ni munhu yena a tivaka a kapasidade la yena na ku tivonela a lomu xitarateni munhu ni munhu yena a fanelaka ku a ve ni a ku tivonela lana xitarateni van'wanyana va huma nuna a nga bohi accident a fili se a ta ti lavitisa ku yini kuva anti a mu byele leswaku mine a ni le ka matshamele manene ya ku fambisa movha se hi kombela ku hi tsatsiya mindyangu na yona yoleyo pra loko vankari va veni minkhule loko munhu a kumeka nani byala a tshami o a ku vitaniwe primo lowu nga nga na ka byala o a ku vitaniwe a mayangu qualquer situação para hi kota ku evitara fambelana ni tinghozi ta mimovha.
2: Namuhla hi gamakola hi tata ni nongonoko un'wani mavhiki matako.
0: Fambela switaratwini
1: vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko
4: hi le ka 22 hora xi tlhandlekela 20 minutu xi phokophela na yaka nsimbi ya 23 hora xika mintirho ya dzongeni ka tiko lipelile ritula Justino Baka

0: Mwingisotwa ku rhandzeka hoyo hoyo kama hungu yo yentelela namuntlha hi la ku vulavula hi mintirho leyi kongomaka 7 ka Setembro, Dia da Vitoria. Ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko, mintirho yi koho yi endliwaka na yi kongoma ku tlakuxa risima ra khale ka valumanyimpi lava va dibeke tingati va luzeke ni vutomi na valwela nkhululeko wa tiko ra hina. Ave hi 7 ka Setembro wa 1974 adoropeni la Lusaka lomu vurhangeli bya vukolonyi ni bya Mosambiki byi sayineke xipfumelelwana ndzhaku ka nyimpi leyi a yi kongoma ku khululeka ka tiko ra hina. Ehenhleni ka matimu lawa Mosambiki namuntlha a bayethaka ka hinkwavo lava va tinyiketeleke ku va Mosambiki a khululeka, ku nyikiwa xihluwa khale ka vanhu va nyimpi na tinhenha ta tiko ra hina. I ntirho lowu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu wu endliweke lomu doropeni ra ka Matsolo, varhangeli hi vulavula ha mukombisi wa mfumo Enrique Bonches na guvernador Manuel Tuli va vekeleke a swiluva ka ndhawu leyi yakeliweke ku nyika xihluwa khale ka valwa nyimpi, Monumento Erguido Memorial Zeroich. Lomu ndzhaku ka sweswo va vekeke mavonela kumbe marito ya ku ku ni laveko ku va ku ve ni ku twana xikarhi ka vana va tiko. Nkongometo hi wun'we i ku va ku hlengeliwa ku va ku hatla ku kumiwa a nkhululeko ka ta chuma a nga independence economica lweyi a laveteliwaka Manuel Ntuli a vulavulaka hi risima ra ku vana va tiko va twana, a ku va swiyenge swa ku hambanahambana swi hluvuka swi voneka ni ku va swi bindzula xitshungu xa Mosambiki.
1: Hi le ka nkama wa ku tlangela swinene a ku ve ni ku ve ni akordu ya ku ve leyi nga endla ku ve ni a Mosambiki a va ni nkhululeko. Hi tlangela ngopfu wa masiku lama a siku na Jojana ku ndlula a nkama lowo. Hi tlangela lava nga va va lwa nyimpi va nga swi kota ku ve ni va defendera kumbe va lwisa ukolonyi va za va hlula. Hi va tlangela ngopfu swinene hi ku va khesa. Sweswi hi lava ku ya mahlweni hi tirha a ku ve ni hi yantwisa a wutomi lava hanyi tiko. Ngopfungopfu lexi lavekaka ku ve ni munhu munhu laa nga kona a tirha ku ve ni a tivula yena ti ya mahlweni hi hluvuka. Lexi lavekaka i ku hi hluka hinkwerhu hi lwisana ni timhaka ta ku ve ni hi ni mpimisi ya nyimpi. Nompodi hi pfumela ku ve ni a tikweni la hina ku va ni lava taka va ta hi nyika swibamu va ta hi nyika yini ku ve hi lwisana na ya lexi hina. A leswi endla ku ve ni tiko la hina hi tlhela leya ndzhaku hi fanele ku hi lwa no herika a kurupisan'wu. A ni kuma switwisana na hina ku tirha va tirha kahle lava nga hambi kurupisan'wu na hina xitshungu hi nga va korompiri. Hi fanele ku ve ni hi tirha ya mahlweni hi vona swo hi nga endla yini ku ve ni a ka mhaka leyi nga na yona ya ku cinca ka tinguva hi nga yenca yini ku ve ni hi yantwisa mabindzulela ni matirhela ku ve ni a tiko la hina hluvuka khanima.
0: Nako hi tlhelo rin'wana sekretari di stade Enrique Bonges wa seketela nlaveko ku va ku ve ni ku twana loko nako Bonges a yingesela hi ku vula leswaku ku nga tshikeliwi vurhangeli ntse a ku hluvukisa tiko kambe a ku ve ni ku hlengela ka hinkwaxo xitsongo.
2: Hi soko hi xama du stade jinesa perspectiva para permitir que a nossa provincia un dia venha dizer conseguimos a independência econômica. Para isso precisamos que toda a gente trabalhe em união. Só com a união que faz a força, a nossa província.

0: Kutile asiku le rana muhla ri xilungu va le Victoria kambe hla leswaku ikuhlula amhunu longa lwanga na emazi muhlula emazithu hi khululeka mimoyeni yezu hi khuluka amitini yezu hi khululeka tikweni rezu kutani kombela leswaku avana vezu va bekisa tikweni ri ha hombe leswaku anala a nga byi kumi ku va byi teka leswi swi nge koni swi nge sika hambiwa a va ni mapimo swa ku swi hambiwa leswi vona va nga swi koti ku hamba a va vitani lava khale va kombela leswaku hi nga hambisa ku yini a ku va va dyondzisa leswaku va nga hambisa ku yini
1: madaxikumbati lavantshwa namuntlha ka siku i njhe va nyika lisima la nkhululeko wa tiko la hina nako va swi vona swa ku tiko liya kwini ka mavonela n'wina va koho lava va nyikaka lisima xana kumbe ku ni ku homboloka ka lavantshwa namuntlha ka siku
0: wa swi leswaku loko ka tiko ka ka ku nga hombolokiwa ku nge tirhiwi ku jeka kumeka lava hombolokaka ku va yi ta kuma ku tirha hi leswi vangelaka swaku va kumeka lava hombolokaka ni lava nga hombolokeki vambeni lava vo ti homolokisa va ngama va swi vona swaku loko ni swi endlaka hi swona va buya va swi vona swaku a tiko leri byi kumiwa hi ntirho loko nimpfinge ntirho ina hi nga byi kumanga laha ku ngeke na ntirho a wu tuma byi kona laha ku tirhiwaka ku ni ntomi ku ni wutomi kusa munhu ni munhu loko byi xile a wu swa swaku ni ta endla lexi ni lexi swaku a tiko ri rhanga byi kula
1: ku ni swileleto leswaku swi taka hi le henhla murhangeli wa tiko ku lweliwaka independence economica hi mpimo muni lavantshwa va nga hlengelaka ku va independence economica lweyi a hantla kumiwa ku va Mozambique a cinca a hluvuka ka swiyenge swa ku hambanahambana
0: a ku hlula ka leswaku hambanahambana hi leswi n'wa hosi a nga swi hlaya leswaku a ku va munhu loko a dya ntirho a xavelela a va nga wu kumi swi byala mavengo ku nga ve ni vutomi lebyinene a mhaka leyi ya ku ve nini loko wena u dya ntirho a ntirho na wu li kona mavaku hikuva wu tivi ku dyondza a ntirho u nga wu kumi swi byala livengo a ku va a munhu a nga juli ntirho kambe a famba a teka maselulari ya vanhu a teka swakudya swa vanhu a teka kumbe a teka tihuku kumbe a teka mapatu hi leswi endlaka swaku swi byala livengo a ku va leswi hinkwaswo swi nga kumeki leswi a kha ni leyi kurupusan'we xilungu a li loko ku helela kurupusan'we swi ta endla swaku a tiko byi kumeka ku vuleli hikusa a mali a yi na n'winyi a mali yo khaluta mavokweni ya munhu swi fana no vutomi a wutomi xikwembu xi ya hi tamelisa kula hi khanelaka yina vabyi loko se jula kola hi ngo tshuka woma minenge hikusa hi byeswo kutani ni ta swi fana ni yo mali ni yo mali yo khaluta hi mavokweni ya munhu yi famba yi nuka yi ta va yi nyingi mali no pondi va yi nyingi a ni ta ku jaka munhu munhu a swi tiva leswaku leswi a xikwembu xi n'wi nyikaka ku va swi kuma a nga tamele swoleswo a tlangela a ta hanya ku fana ni vambeni a tlhela a dyondzisa vambeni a ku a ku hanya ka vutomi a hi ku a kuma mali yinyingi mantsena ti ku kuma mali ya ku va yi dringananyana a ku ve ni u hanya hombe ni ngamu yaku
2: marito ya Ferneas Xikubat khale ka mulwi wa nyimpi ya nkhululeko wa tiko loko a vulavula hi risima ra siku ra namuntlha 7 September Dia de Victoria a ve hi siku ra ku fana ni leri hi 1974 ku sayiniweke xipfumelelwana xa ku ve ni ku rhula ni ku tenga ndzhaku ka nyimpi ya 10 ra malembe yi lwiweke hi vurhangeli bya tiko lebyi a byilwa ni vukolonyi na ku lweliwa a ku nyikiwa independence ya kumbe nkhululeko tiko ra Mozambique nkhululeko lowu wu gamiwe a paluxiwa hi 25 ka Junyu wa 1975 hi khale ka murhangeli wa tiko nkameni wolowo Samora Moisés Machel. Wa ku rhandzeka nkatsakanyo wa mahungu kumbe mahungu ya ntelelo magamakola reportage regional ka vusiku bya namuntlha hi tlangelaka ku hundza ka 52 na ku sayiniweke xipfumelelana lexi Acordos de Lusaka. Hungu ra namuntlha ri lulamisiwile ri va ri kombisiwa hi Stelio Manyisa. Vusiku byinene na ku pangalata na mintirho ya Radio Mozambique dzongeni ka tiko. Bye bye.

0: inyambiri.
1: Oh, a swi helanga na ha ku twa phela a swi helanga na da
0: janiko Alberto Langa yawe vamina vamine ngwa wene na Alberto vamina vanga
1: kan mambazone
0: niku se vamingi jalimo vamingi nshilumana Gabriele lawa ku tshama lane ka ku xonga ka vale eu queen lá ele mano sabe ele na nino anga do aho si na dei o ano e na Joana nha nome hingo lava vani rungula ka hingo mo na varungula ni o mas ni anga do aho kavone o tira ka na varungula kwavu ni kaka wena ja kata mina swona
1: kani mabaswona ni tlangelele foforoze
0: waka nyambi phela leyo
1: kani mambo n'wanyambi a swona
0: ni bongile ni kaka mina swona
1: ni ku xuvela a vusiku byinene
0: leswi taya ku tengila swona
1: kani mambo a swona fofo
0: na
1: we utikoni rungula ko garungula kwanyawo ani nge phazami nda swiendla hi mbilo ya ku baza
0: kira anya mbilo ya loko i teka ta ni tsamela no ku nyika u yi sheka wa jawe
1: na jame
0: wa jawe
1: kan mambo voroza zod
0: kan mambo gata mina ni dunga mu nyinge fobe hey wa
1: Wow, 23 horas de tlantekela 16 minutos e meio a rádio isso só rádio ntsako rádio e kulongolo kani va hina va yingiseri hi ndlela leyi kombisaka ntsako ka risiku la ku tsakisa ku fana na namuntlha tinomboro ti bela haleni hoyo hoyo lepelile allo
2: ripelile manjeseria
1: ripelile mamana hina manike ari ntlungeni
2: Una Cecilia Nkuna, makwenu wa mamana Natalia Zita.
1: Mikona make mi hikuma miri kwini ka ko hokey.
2: Ai kola kaka ina magudi.
1: Hey, avanhu va le kaya magudi loko va vulavula swi tsakisa ngopfu swinene.
2: Ino, iso swi garito le kwatu va paetha isekile.
1: Kan mamba soda.
2: Onge nela kumpelisi.
1: Hi tlangela ku pelisiwa hi vari kayo.
2: Ngikula ni pelisa loko tori sosa anga mchinini ku tsanisa ni kota ku tsakala moyeni hi laha ka kungana azo ku tori.
1: Kadi mamba sona.
2: Ni vanhu ku kwa la nu maputu ni rungula mama na mwamunyinge ani mutivi kambe ke ni fanele ni varungula hi ku tsana vatwa na mama na Virginia na ni makweru wa mina Natalia kuna lwa kanzaka kwala na nga holini stress
1: kadi mamba sona
2: ni vanhu kuna man Robert Muzovu niku na ya imani imana Joankia ni lavo mungana vo mjini na leni ni pelisa vito ra vahi va Rad Magudi ni vapelisa hi vito ra Manu Francisco Machini na Manu Andrea Kadul na mbi hi vayingiseti vahaleni magudi eka hinkwavo kun'wana ni kun'wana lava yingisetaka rata na va pfuxela ni tlhani va rhandza tlhani mambu swinene
1: khani mamba sona
2: hinkomu ma
1: ripelile
2: ripelile
1: 23 horas de tlantekela 19 minutos hi khunga hi maganso makulu mpela ma hi kongomisa ka nsimbi ya 23 horas na 30 minutos kambe hi nge se fika kwalano wa ri kaya hoyohoyo ri pelile
0: kwakwitu wa vasati vanyingi
1: hei ni ta ku yini mpela
0: I'm
1: changing a pace also.
0: Can
1: Bambun Tom be a man?
0: ukata ku Rosa na Helena Gabriel
1: ba ba. Inwa munyingi lwe hi anga nghena mpela.
0: Na ina la lina matolo.
1: Impela.
0: Ayibuku mungwambi Fernando Guevara. Na Sicilia nkuna. Nuka kaya magudu mawako nukombela kuse nukala muhu.
1: Hewen.
0: Na lomu wa munyingi kosa.
1: Hey.
0: Nito ya magudu.
1: Hewena.
0: Na murungula magudu wa Sicilia mbora o. Nukuna ye mini kosa.
1: Hey. Mazivati kuse. Hey, vati kuri mwempela man.
0: Kani mambu ba.
1: Kani mambu wansatu wa mea so.
0: Kani mambu.
1: 23 horas hi tlhandekela 20 minutos wa ku tala a ku ntli a ku ni tshiki impela exitiko xa dzongeni li pelile. Hallo a wa tshukile muyingiseri papayi a ku vava ka swona li pelile wa le kaya swa tika nyana ku tsongani kambe hambileswo li pelile. Allo
3: allo xilatani
1: hoyo li pelile hi na manikeleswi a le nqungeni
3: i ri karhi dina makwakwa
1: ntombi ya xilatana
3: no sungula ku nghena makweni wa mina
1: phena swi twa la ni twa hi ndleve swa ku nawu ri karhi dina o sungula ri karhi dina se mi hi kuma mi ri kwini ke ntombi ya xilatana
3: ni kumana ni le huleni be
1: a kaya hi koxe a swi hlayeki mpela a kaya mawako
3: sungula ni rungula wena kwala no nga ni yamukela
1: khani mambu
3: ni rungula amakwenu wa mina Victoria Makwakwa
1: he wena
3: ni rungula avana va mina hinkwavo
1: impela
3: ni rahombi makwakwa
1: ni tlangelele mhakere kardina
3: khani mambu bye bye
1: khani mambu ni tlangelele vusiku byinene
3: okay a swi vexita
1: 23 horas 22 minutos e tlhantekela 4 segundos li pelile wa le kaya. Hallo
4: li pelile tata
1: sasakane ka rito li lumba manekeleswi ka michini ya radio Mosambika dzongeni
4: u khuluma na Dabafrizert urombe
1: urombe a tumbuluka kwihi ka kona a kwini leswi
4: a tumbuluka a usapa a mabeira ko xenia
1: he wena
4: i mundawa
1: wa ku hetiseka
4: wa ku wa kahle a wa ku lavetela
1: a wa ku lavetela
4: ya mpela xindawo xi veke jela mpela
1: se leswi u hi kuma na wu le kwini ka vusiku lebyi ka xitiko xa dzongeni
4: a hi kuma kona nyongeni la bayiro lawulani la
1: ala ulani papayi
4: impela
1: amarungula hi mateka mazama ya kwini hi nkarhi lowu wa vusiku lowu
4: na vana muheti wa mbilu ya mina mpela xiluva xa mina ro xitina ra hi mundu matini
1: a xiluva xa wena
4: impela muheti wa mbilu ya mina mpela
1: ntombi ya vaka matini
4: ya tlhelo ha bobe matini na frigina wa ka mirona
1: he wena
4: impela hi vo va ni tumbuluxile ka muti wa mina lowu
1: a vulombe
4: a chukela la kona ku nandziha songhasi
1: u nga hlayi mani
4: impela songami hi we kona ni va yingisete hinkwavo va ni twaka ka hi nkarhi lowu
1: khani mambu
4: hi ku ntirho wunene tata a swiritano ririmi ra hina ra ku nandziha swa tokombela swa ngaka
1: impela mani
4: impela mara swi tokombela mani van'wana va rirai ririmi leri va vulavula xiputukezi va ni byela swaku se valungu
1: kwa hina bavo hi la hi twaka kona ntsutsu a ntsutsu phe wu kola
4: a mongo wa kona wolowo
1: i mana nge swi hlayi papayi
4: impela khani ma mutirho wa hombe tata
1: ni tlangelele vusiku byinene ku halani papayi
4: e khani ma muswistani loko muka ya kaya wa ya kuma ndyangu na wu rhulile tata
1: khani mambo swa vusiku byinene vuyingiseri byinene
4: hinkomo
1: 23 horas 24 minutos 24 segundos a famba papayi
5: Hoyo hoyo liperile. Hina maneke ali mcungeni kusukela kwihi ka kona.
6: Samuel Mahumana ari
5: kadzi. Ukona Samuel Mahumana.
6: Ukona kungangela.
5: Ee, wo sungula na wena papai. Ana achuka la ka lista ya mela. Nuku Samuel Mahumana, Samuel Mahumana ka kaswo sungula mpela.
6: Ngiyengula wena 21 masaka kuna

hi rhandza ku va hi tlangela ka vayingiseri hinkwavo lava va hi belekele ncunga va tiphatiseke na hina hi ndlela ya ku veni nimpela va rungula lava va rhandzekaka emimoyeni ni etimbilwini ta vona. Hi nkarhi wolowo hi navela ku va hi tlangela ni vayingiseri hinkwavo lava va hlulekeke a ku va va va bali ncunga swi koteka ku nghena. Vaka hina hi tlangelile a ku va mu hitekile hi ku tipatsa ni ku longoloka na hina hi le khani mambu lwenkulu ha swona xitiku xa Dzongeni, Maputo, Gaza na Inyembane ave hi ntsako wukulu hi fambiseke lexi xiyenge. Vatili va likwerho va hi kombisa mahungu hi ntsako lowukulu ni xihlonipho lexikulu. Mintirho hinkwayo hi yi endla hi ku longoloka, matirhelo ya kona ma fana ni tinsokoti, tin'wana ta nghena tin'wana ta huma, tin'wana ta pfunisa ku tlakula leswi ti ya veka swi endla Radio Mozambique.

marito ya ku hambana ni man'wana, marito ya ku tika mbilwini, marito ya ku wolova avongweni, marito mavileluwaka hi loyi ya rhandzaka hi kunene. I marito lawa mpela ma nga ni ntsutsu, i marito lawa mpela u ma kumaka ntsena Radio Mosambiki, marito lawa ntsena u ma twaka hi nkarhi wa vusiku ka xitiko xa Dzongeni.